0: Sara Cain Tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
0: Adam Orelar po, kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: frozen beauty. Glow naturally. Shine confidently. Roseanne Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng...

0: Adam or Larpo, Pumunta Saronic para Easy Credit.
1: Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hot dog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hot dog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Orlar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ang init. Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.
3: Sunday Gold

0: Melo de Mart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melo de Mart to try our newest delicacy.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
2: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in sari-sari stores nationwide!

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises.
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
2: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.
4: Sunday Golden Morning.

Sara Caintayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnampa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Adam Oreller po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Oreller approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mag-discount. Matthew Martian Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket.

0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap ang kop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: 3, 2, 1, crumble mini bin!

0: Melo de Mart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melo de Mart to try our newest delicacy.
1: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

GON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

UON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Wherever you go, it's great oldies on the radio. Dito sa 99.5 Cool FM. Number 1, kahit saan.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig baka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
5: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Melo de Mar Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melo de Mar to try our newest delicacy.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig baka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

0: Orlar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: 3, 2, 1, crumble mini biscuit.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Refreshing na? Sulit pa.
1: Mira la escuela, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Mirales Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Mirales Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron,

baba, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailanman, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

0: sa lahat. Una sa lahat. Tebe B, bakit po pinuto ni Jimmy Show kanina?
1: Hello, attorney!
0: Uy, wala pa. Wala pa. Tebe B, bakit na pinuto? Alam mo kanina, Tebe B, nanonood ako na TV Show replay. Pagbatok ng 9:30, timpla na, naka-zoom na yung tawag dito, yung tubig. Magtitimpla na, tsaka ba't mo pinutol?
2: Aray ko!
0: Dahil dyan, imememo ko tayo.
2: Aray ko!
0: Hoy, matagalan ako. Hoy, natagalan ako dahil aniti mama ko habang nakalive. May nahanap lang naman. Pinahanap lang naman. Ano po? May nakikita ko si Kat. OP magpa-office. Hashtag bitin. Bakit OP? Hindi po tayo OT hanggang 12:30. Ay. Dene. So, ito na nga. Ano da? Ano yan? OT ang TDS. Oo nga, bitin nga eh. Dapat in-extend mo hanggang dahil ang special lang yung dahil special may sasabihin ako. Hanggang sa Valentine special ng kuya mo. Tapos hindi pa mas magandang na lang natin.
2: Aray ko!
0: Joke. Basta, yung episode na yun, well, kwento ko ha, yung episode na yun, yan yung Valentine special ng The Libby Show. Nung unang meet-up this year nila TCP, ni Gayo, ni Athena, ni Starus, apat lang ata sila noon. Then, ayun. Tapos ito nga, nagtitimpla ng Dried Max. Yan nga. Hindi, yung time na yun, yan ang pinutol. Sayang naman, Tere, biniti mo ako. Kasi na ako namuto eh. Dahil dyan, i-replay mo ng alas 12 ng ating gabi bukas. Ay. De, joke. Okay. Host natin, 1051, and welcome sa Tita Mems Magazine. Yes! And this is the last time na 10:30 tayo magsa-start. Bakit? Yung 10 PM gagawin ng TV show muli lagi na si Gwen Yambo. Ay.
2: Aray ko.
0: Hindi, joke. Ano? Di ba na kasi next week sali ko. Sasalang na kasi yung smile program. So 10 PM is yung G-Revolution 10 to 11. Then yung 11 PM may maps ako. Ay, sasabihin na ko.
3: Pinangungunahan
0: nito sa Smile at sa DCEX. Nasa DCEX na yung Smile, sasabihin na ko. Yes, alright. Magbabalik na ang pagbabayo ni MSA. Next week pa naman yan. At live kanina, bago ako naka-break, nag-split screen. Nag-ongoing show nila GM Do. Ayan. Ano yun nasa back? Yung nakikita niyo live na live? Sino yan? Si Bini Mika? Napabirito ni Bio Wave? Ay. Ayan, katapat ko naman. Ngayon ko kung hanggang alas 12. Uy, bat mas tinap, Louie. Bat mas tinap. Ay. Ayan, basta ongoing ngayon sa Smile. Then next Saturday, 10 to, papasok na ulit sa Cool FM, 10 to 11. Ah, ito nga. Live tayo ngayon sa DC. Ay, DC Extra. Live tayo ngayon sa Cool FM. Ay, ako. Nag-meter na mga nabawi. Ay, ito. umabayo ang signal.
3: Sa,
0: bumabay yung ulo. Bumabay yung ulo ng signal ng mga nabayo ay
4: para lalong sumayaw.
0: Sa ngayon,
4: narito na ang
0: program. Nasa tindahan ako. Dito ako magsusong ngayon. Extended ako dito. Ayoko nang babagay kung bakit. Pero update. Update speaking. Nasa main chat. Nakabumalik na si Yo sa probinsya. Welcome back, Yo. Kung nakikinig ka man ngayon. Wow. Oh, Sim, sabi ni Manila SDR. Paano Om Sim ba? Mismo or ano?
3: Wag.
0: Ang mo kami yan. Wag.
4: Minsan kung swerte may
0: so, yun na. Last Saturday nga ang event ng BCMN. At ito nga. Na balikan natin yung nangyari last Saturday. So, last Saturday, pumaldo kami. Paldong-paldo. Mamaya mo na i-play yan na Terby ha. Paldong-paldo kami. Hindi lang ako, hindi lang si AJ, pati rin si... Lahat na nga taga-OOC. Bakit? Natalo kami. Nakapaldo kami ng t-shirt. Nakapaldo kami ng sabon. Nakapaldo kami ng cup. Nakapaldo kami ng hat. Nakapaldo kami ng nakunitang DCM na ang Christmas. So, balikan natin. Noong Thursday, ay nga, sa programang Hello Attorney with ni Tita Liza at ni Attorney Noel, ay nga, pinakita yung mga pictures namin. Terry, wag mo ko induksa. Wag mo ituro ko sino-sino, ha? Basta tahimik lang ako. Basta. Balikan natin. Noong Thursday, tawag dito. Yung na-shout out ang Philippine Television Art Contest kasi kilalang-kilala na kami. Yes, kilalang-kilala kami. So, eto nga. Balikan natin yung video ng DZMM mula sa Hello Attorney last Thursday nung shout out ni Tita Liza na knowing ni well sa Hello Attorney.
1: Go. Hello Attorney!
5: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado ngayon po para magpasalamat sa lahat ng ating mga kapamilyang nakadaupang palad po namin noong
6: po.
5: Sabado. At makikita niyo po maya-maya yung kanilang mga larawan.
6: In 3, 2, 1. Huwag daw kapayin dito. Ayan. Diba? Tinakot ko talaga.
5: Ba't nawala yung may isuot ng sombrero?
6: Oo nga, bakit yung sombrero lang pinakita niyo. Ayan po.
5: Kilala ko yun. Ako, sino yun?
6: Nako, partner. I would like to take this opportunity to say thanks po dito sa mga kasamaan po natin, na mga abogado ayan. Po mula sa Integrated Bar of the Philippines, mga partners po natin
5: ever since. Si Attorney Jojo, nakita ko, nandyan.
6: Oo, mm-hmm. Attorney Jojo Flamiano.
5: Ayan, si It's Me Welotsky, nakikita niya dyan.
6: Si, ano yan, si Social Life Posting yan
5: yes.
6: Eh. Oo, mm-hmm. Marami rin po sa mga taga-subaybay ng Hello Attorney at DZMM
5: mm-hmm.
6: ang nakisama po sa ating libreng payong
5: kasama
6: legal
5: rin natin
6: na
5: partner mga oo. Attorneys from Quezon City IBP sila mm-hmm. Attorney Ijet Shahar Awakay, Attorney Vera Malanyan, Attorney Paul Ryan David, Attorney Veneer Cuico, Attorney Dane Laries Chua, kasama din natin sina Attorney Tommy Andal at si Attorney Era Albon na kasama. Nakita nyo na sila dito.
6: Hindi ko sila na meet partner, pero maraming salamat po sa lahat ng pagbibigay po ninyo ng libreng payong legal. Attorney Jojo Flamiano, of course.
5: Yes, nandyan.
6: Oo, katext mm-hmm. ko siya ngayon actually.
5: Oh. Mm-hmm.
6: Hello, Attorney Jo. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na suporta. Ayan, heads up na mag-hi na tayo kila yet yung mga nagbibigay po ng mga kanila pong mga munting regalo.
5: Si Rayo Takashi Kabalan, nakita rin natin. Ayan, si Zosie Mugasmin.
6: Zosie Mugasmin, mm-hmm. sila Brian, sila Ken. Thank you, Ken, for the wonderful photos. Sila, ano pong totoong pangalan? Paano ba pinapronounce to? Gio De Asis? Paano ba ito? So maraming salamat po sa pagtutok mula tanghali hanggang hapon dito po sa ating 40th anniversary sa Caloocan, kahit
5: hindi
6: malayo.
5: Hindi umabot si Louie Basco. Totoo ba? Umabol ka
6: hindi,
5: ba?
6: Hindi, si Louie I think nandoon noong morning kasi inabangan ko talaga. Sabi ko, pag uwi ni Louie, doon lang ako pupunta. Kailangan hindi kami magkatagpo. Ganun.
5: Kaya ako simula nung legal consultation natin, 1 p.m. Sayang, hindi ka naghintay. sila Architect Marvin and Marian Riabad.
6: Thank you so much sa Phase 3's partner.
5: Yung mga taga-
6: Oo.
5: Ha hari at reyna ng North Caloocan.
6: Oh, at silang pinaka-late dumating. Sabi ko, bakit
5: pinakamalayang bahay.
6: Yung mga taga North Caloocan na matagal, yung mga taga Cavite, Bulacan, Pampanga, maagang dumating dito sa Caloocan.
5: Pero ang dami rin, syempre, galing sa Caloocan na nakausap na. Ayan, sino yan? Dalawang yan.
6: Ang pogi-pogi talaga naman ang partner ko.
5: Ang ganda
6: partner,
5: ng partner,
6: alam mo,
5: ko.
6: Photogenic ka partner.
5: Hindi sabi pangit sa personal.
6: Alam mo, parang extra pogi ka sa ano partner. Sa
5: photogenic. Mukhang photo.
6: 0.5 angulo ng iPhone 17
5: mas malayo, mas pogi. Layogenic tawag ito.
6: Grabe. Ako ba't maraming salamat po. We'll see you again. Wow, kiniklaim ko na for the 41st anniversary ng Hello Attorney at saka DZM. 41st anniversary ng DZMM.
5: And 3rd anniversary ng Hello Attorney. Pero nung Friday pa yon, hindi yun Sabado.
6: Oo, 4th na nun if ever. Let's claim it partner. Patuloy lang pong pagbibigay ng serbisyong publiko ng DZMM para po sa inyong lahat. Pangako po yan ni Attorney Noel Del Prado. O, mabilis.
0: Yes. Yan ang video yan. Nandun daw. Nang tao din. Ang sabi pa nyo yun. Attorney Noel at Doc. Ay, Doc Liza. Tita Liza. Akin na lang. Ito. Doc Liza. Doc Liza. Sorry. Tita Liza. Akin na. Nag ECMM. Yun. Sabi ni AJ, hindi daw ma-upload ang pics niya. AJ, hindi ka lang nag-iisa. Ako rin, hindi pa. Hindi lang kami ni AJ, taga-OOC, pati taga-TBIO, sinabayan, at si Kuya Ninyo, nandun din. Tsaka, yun, basta paldong-paldong kami lahat. Nanalo kami ng freebies. Sa 4 Picks One Board, panalong grupo nila Agent Mido, paldong-paldo, pati na sub. And, paldong-paldo talaga kami. Isa sa mga ang napalduhan. 10K. Yes. Nanalo. Yun. So, basta mami kami paldo. Napaldong-paldo kami. Nakwento. And speaking, yung tawag na yun ni Liza Aquino kay Mido, hindi na Mido, kundi girl.
5: Ayaw!
0: Yes, girl.
2: Aray ko.
0: Yan ang nungan. Kaya simapangin mo ngayong lunes. Ay, wala pala tawag dito. Hindi na pala lang. Alap, Mebs, mag-upload na tayo. Eme, ha, hi.
2: Aray ko.
0: Hindi. Saka lang muna.
3: Pati nga ba, di ko nga ma-upload lahat ng book pictures eh. Wala nang...
0: Hindi ko tuloy talaga ako. Hindi lang ako nagpo-post eh. So, yun. Thank you, Kamida, sa paghatak sa amin ni AJ sa pagpunta ng DCM. It was solid. Napalitan talaga kami. At namit ka na yung mga legendary ng DCMM anchors. Thank you. And shout out muna tayo sa mga nakikinig ngayon. Bakit nakahahaha? Sina, shout out sa mga nakikinig ngayon. Sina Kyle Silo, si Jay, si JP, na... Ayan mo ko na. Sina Jumong, si Mika Lim, na... Idol kay Mika, si Ultron Archives, yun. At si Tatino, aka Tita Chupeta, wow. At si AJ. Pati si Terry na nasa POC ngayon, na ba, focus na focus sa kabila. Ay, joke. 11:02. What's the last shoutout sa amin ni JPM? Hello. At speaking, may babalikan tayo ngayon. Sa ating pagbabalik, balikan natin ang tatap na balik-balikan na cool moments sa mga dagdaang 3 taon bago tayo tumungo sa panibagong era. Alam ba kung bakit? Kasi sasayaw na din si Kevin ng Ulala Baby pagdating ng bagong era next week. Ay! Oh. Magbabalik na natin kami sa mga busy. Natapos... Alala.

0: sa lahat. Una sa lahat.
1: Narito na ang program.
0: Una sa lahat. Pagpapashout, pa-shoutout po sa mga taga Smile Radio na si Nachiro at si Blue Wave.
2: Yes.
0: And the Jubu Show, shoutout na sa shoutout kanina. Kawin ni AJ, na-shoutout daw, na-shoutout tayo. Okay lang yan. Welcome back. Babalik tayo sa tawag dito. Sabi ni Cheat sa GC, sa main chat, mukhang sunod-sunod na yata ang mga addict sa K-drama ngayon. Salamat sa T-shirt na sa Teach and Keep Activated. Wow. Kung nakikinig ka man, Cheat. Wow. Welcome to Pukuyat ng Panahon na Kudamay. Hindi. Okay. Balik tayo dito. So, eto na nga. Sa ating best at ang tanong ko, eto yung utanong ko. Bebe B.

0: Yun lang?
1: Ay,
0: ayan na ba? Ilan?
2: Magkano?
0: Ano? Bifresh?
2: Bifresh.
0: Ano yan?
2: Bifresh
0: ba?
2: Oh, Bifresh na.
0: Ano? Tatlong piece. Tatlong kaya sa pag-apad. Okay. Thank you.
1: Bukas kasi tindahan ko.
0: Tindahan namin pala. Dapat ko today. Saan ba? Well, extend kami. Kasi tawag dito. Basta, personal reason. Okay, ulitin natin
1: ang ating mess ask question. Bakit si Tere B ay mahilig kay Anna Ramsey? Ay.
0: Ay! Medyo. Ito talaga.
3: FM Kimpi.
1: Ano ang pinaka-cool moment ba na miss mo sa unang era ng Cool FM? So, eto nga. Wala kay Tita Chupeta. Golden episode ang may tulugan and may sasabihin ako. PVC, may este, wait, es, oh, may,
3: sex.
1: Ako. Ayan, di ako nagsalita. Yun. And yung mga episodes ng bahay na tinatawanan natin. Wow. Also, ito yung state. Mamaya na yan. Hindi ko ipipay yan. Ano ba? Mamaya yan. Ito muna muna kay Pab. Big era ng MSA show, may tulugan, and hangout yung mga noon-noon. Maraming clips na nakakatawa naman. Oh, yes. And naman kay Jay. Kind of hard to reminisce the past even after now, especially if something is permanent tied to that era that your mind etches for probably the rest of your time here. Yan, yan ang mga nag-comment ng SS. Nung webes ko pata yung nagawa, pero hanggang ngayon pang konti pa yun. Pero ano yan? Yan ang ating webs as speaking of. At ano yun? Tinde? Ano, lighter?
2: Sampung
0: piso po.
2: Diba?
0: Thank you.
1: Wait lang ha. Bukas pa kasi tita. Dapat eh. At takap. Sige.
2: Hello?
1: Thank you, Anne. Okay. Hello. So, test nga natin. Baka ba ko lang naman ako sa dance eh. Yeah. Kala ko wala eh. Okay, balik tayo. Wala, ito pa mula kay Tita Chupeta. May Sapiro. Cool Studios din, miss ko na din. Wala na rin may... Wala pa kasi akong time na yun eh. Dati may Cool Studios. Ay, hindi, may ginagawa pa dati na Cool Studios. Ginagawa pa may... Pero, so ngayon, hindi ko alam kung ano yung latest update. Sister naman nalang kong Disney. Ang lang sa show. Walls. Pero ako na yan. Yan ang ating... Yan nga. Speaking of Mavs, here this question. Balikan natin yung nangyari. Ito nga ang aking cool moment na naalala ko.
3: Kaya't samahan na natin sila.
1: Bakit mute muna tayo? Mute yan. Ito kasi. Ang pinaka-cool moment ko ay yung noong May 16. Isa sa mga cool moment ko. Naalala ko. Di ba may video ka pa nun? Noong May 16 pa. So the Gio Blue Show. Kung naalala nyo, habang nagsushow sa Gio, kasi ito yung unang meet-up na, I mean, nung grad, ah, tama, unang meet-up, hindi pala May 16, May 2 pala, rather. May 2.

0: Nung nag-show nila GMU habang nasa labas kami, ay no, ang GMU, habang nag-show sila, kami nila Yo, TCP, AJ, na nasa 7-11 kami. Alam ko may kabidyo nito, wait lang, i-up natin. Sige, magla-live back with tayo. So, saan na ba yun? Balik. May to. Evil 8 na to. Dali, babalikan natin. Nasaan na ba yan? Ano wala? May 2 yun eh. June 4. June 8. June 5. Eto. Eto yung na-forward ko. Wait lang. Balikan natin. Nasa kabi. Lagay natin sa tawag dito. Eto ang pinaka-best moment. Tebby Pakipling. Ayan. Yan, yun! Spot down, talisig kong play nga ulit yan. Ano nga yan? Tingin nga. So, ito yung time na yon na nasa labas kami nun eh. So, habang nagtatambay kami, naghihintay ng sasakyan nila Yo, AJ, at TCP na mabook. Ayun nga, habang kinukumusta kami ni Blue at ni Gio, nandun kami, may biglang lumabas. At ang show yun ay...
1: Kumusta sa television?
2: My best friend...

0: Dalawang unang na-play natin song. Yan ang related sa pagbabago sa TV Pride, which is in the Secret Pride, 9:30 PM na. Simula ngayong Lunes after ng Someone Someday, yes. Then, yung My Best Friend Emma, 2:30 na simula ngayong Lunes, Lunes hanggang Sabado. At hindi lang yan, ipapalabas na sa ABS-CBN platforms. Yes! Yes! Sa ABS, simula sa All TV 2, Kapamilya Channel, Kapamilya All Night Live, A2C, I Want, at TVBD. Ay! Eh, yun nga. Inari, isa sa mga bagong palabas. Hindi magpabago. Yan, isa mga bagong ito ng partnership ng ABS at TV5, which is mga teleserye ng ABS at TV5. Teleserye ng TV5 sa ABS. Pabalabas na yun sa ABS. Yes! Bukod pa yan, bukod pa yan, pinapalabas din ngayon yung Sigabo. At simula din sa Lunes si Someone Something ni Nakatwin at ni James Reed. Pagdating naman ng weekend, everybody sing at kapamilya, deal or no deal. Lahat yan, ipapalabas kaya YouTube. Mali ba lang sa deal or no deal na ewan ko lang, bakit ganun? Katwin at ni Mips. Ha? Ha? Ano yun? Katwin at ni Mips. No. Ayun nga. Sa Padmade naman, mananatiling 8:45 PM ang A Secret Incubao starring TVB and MSA.
1: Yes. Aray ko.
0: TVB po yung si tawag dito. Si TVB po yung si Kiara. Yes. At si MSA naman ay si
1: Ayaw!
0: Ewan ko po. Narak. Sino yun yung natawag dito? Basta yun. Ay, mas iyan. Hindi. Hindi. Ikaw, ikaw si Andy and tapos dito si... Ano yung narinig ko?
2: Mukhang nalata. Baka sa kapila yan.
0: Tapos yung role tawag dito ni Enrique Hill si MSA. Yun. Tsaka My Best Friend Everett. Naging na dog show ako.
1: Ayaw! Kumusta sa
0: talagang yun? My Best Oops. Ayaw ko na maging ngayon dito dahil andito ko sa pamangkin ko. Yeah, ito yan. Ganun na lang gawin natin. Huwag sa atin ito. Ingi. Ay, dito eh. So yun, My Best Friend Everett, paki-play. Ay, joke. No. Hindi. So yun nga, My Best Friend Everett 9:30 sa TBH, pati rin sa Cheat TV, pati rin sa SBD. Ewan ko ba kung i-airway ito. Ay. Yun. Ito pa nga. Hindi ko natin i-up tong isang listen picture yung video na yun. Huwag na. Mahihap na. Mapapamikom tayo. Basta, yun nga, isa sa mga pinaka-moment. Kwento ko na lang. Kay MSA, live Ligo. Tapos, nakita yung oh.
1: Ayaw!
0: Basta yun yun. Yun isa sa mga basta, kahit picture wag. Basta yun. Eto pa. Isa pa sa... Oh! Pinaka-cool moment. No. MSA nagpakita ng... No.
1: Ayaw!
0: No. Ayaw magsabi.
1: Aray ko!
0: No. Eto pa isa moment na na-miss ko. Each is... Eto.
1: Ayaw!
0: Ang pangalawang pagbayo ni MSA, tambalikan natin yung video na yun. sa Namo Cruz. Kasi doon ako kumukuha eh. Kasi nung time na yan, habang

wala akong ginagawa. Umaga, ayan. Ayan yung video na yan. Ayan. May songs ba yan? Alam ko may songs sinitang. Iba-up na ito. Ayun. From the top nga. From the top.

0: Ayoko na. Basta yun yung nangyari. Eh, yung time na yun. Yun ate yung ng March 2 ba yun? Yun ate wala ako eh. Nang March 2 eh. Hindi ako nakapanood eh. Yung nandun ako sa single eh. Finale. Hindi ko napanood yun eh. Basta yun. Napanood ko na lang. Apti ko na manood ng singaling. Apti ko manood ng singaling na hindi ko tinapos. Napanood ko siya. Nung sinend ni MSA, yung video na yun. Which is... sa Talk with Sen yun pinalabas. Ay, nako. Ay, nako. Oh, yeah. Eto pa nga. Basta yan. Bayong. Next, speaking of bayong, babalik na si MSA sa bago itong season, which is my sasabihin ako. AKA, my... Ay... Ako. Simula na yan next Friday. Yes? Yan! Minalayin na yung bathroom natin. Ay. Tapatan natin yan sa...
1: Joke.
0: Kasi yeah. Mamaya ikukwenta ko kung bakit. Basta yun, magbabalik na ang bagong season ng My MBA. My sabihin ako. Hindi. Yan nga, may sasabihin ako sa...
1: Ano yun? May babayin ka? What? Yo, what? Oh,
0: yeah. Sorry. Wala akong mabaya. Sorry, hindi ako ganyan tao. Ang ginagawa ko lang, pumunta ng escalator pababa pero aakit ako ng patas. At pasisino mo.
2: Ayaw!
0: Kaya...
3: Kames, muna yung monoblock tapos ngayon, ay.
0: Tuesday. Sabi sa akin ni Sen sa kabayag, nandikin monoblock insider ako. Insider? Diba? Bago yung show ko, yun yung pinapas kanina. Ang tinawag sa akin ni Sen, monoblock insider.
2: Ayaw!
0: Sabi ng TOC, farmers daw. Oo, farmers. Ulitin ko. Pababa ko ng escalator, aakit ako, at bakit pinonoblock siya?
2: Ayaw!
0: Papaligyan na ako ng kaluluwa ng monoblock.
2: Ayaw!
3: Sabi ng monoblock, Mips, ba't mo ako sinira, Mips? Ang ginawa ko sa'yo, Mips?
2: No! Ayaw!
0: No. Pero mahalaga. Ang mahalaga. Hindi ako mala MSA na bumabayo. Ay.
3: Uy. Sabi mo kanina. Ay.
0: Sorry. Hindi ko gawain yan. Yun. Okay, isa pa sa mga naalala ko. AJ, naalala mo? Yung sa The Dreamy Show?
3: Ano?
0: Yung season finale.
3: Ano yun?
0: May ginawa si TC. Yung isa sa mga nalokang moment.
3: Parang naalala mo yun? Parang alam ko yun. Parang alam ko yun. Hindi ako mag-ano.
0: Basta yun yung pinaka... Nakakaloka moment. Ayoko na mamagit. Baka may make-up tayo.
3: Oh, may make-up talaga tayo.
0: Wait, pag pinag-up natin. Ano yan? Ano bang sigawin niyo? Ano po? Baka moment, tsaka Chester.
2: Ayaw!
4: Apat?
5: Isa.
3: So yun na po mga kaibigan, may inaasikasong sagi-sagi story si Meps. Dapat siya yung background tag or beyond the sagi-sagi story ni Meps eh. Okay, Meps, after ito ano, pabili ako honey. Ay, joke lang. Anyway. So habang may ginagawa si Mark, ay sorry, si Meps, sorry about that.
5: Hindi ko yun.
3: Oops. yan, take it. Tama. Yan. Meps Sari store with ice candy for sale. At my palood. You know. At be your own tiger. Tiger Black Strong Energy Drink. So, ayun. So, weather update muna. Naglabas ng heavy rainfall warning. Number 9.
5: This news radio. Pakitingan niyo sa iyo.
3: Sa iyo pa din, huy. Bakang binaka. So, kaka-issue lang nito around 11 p.m. sa habagat. Yellow alert. Yellow rainfall. Heavy rainfall alert sa Bataan. And portions of Zambales, Pampanga, and Tarlac. And sa rainfall information naman ng Pag-asa, I think may graphics tayo dito. Tano lang pala. Yan. So, mag-expect down ng light to moderate with occasional heavy rains sa Metro Manila, Rizal, and Portions of Laguna and Quezon. And nakaka-apekto ngayon ang pag-ulan sa portion ng Zambales, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, Batangas, at Cavite, at maaaring maapektuhan ang nearby areas. Dito sa amin, wala namang ulan. So, kung magkisimba man kayo bukas, since Sunday, magdala na kayo ng payong. And also, stay safe and dry mga kalamaw. Ngayon lang ating rainfall tonight, weather update. Hoy, Meps, asan ka na?
5: Papalasakan ka tayo habang nagpapalita.
0: So, yun. Ayan po ang balitang kumpirmando sigurado. Ito po ang Boom News by Tat.
6: Ay.
0: Speaking of next week, ito na naman. Ay, hindi. Ewan ko kung magko-cover din ng Cool FM. Eh, maybe tama ba kung ipapalabas din yung Cool FM? Yung coverage dito sa Cool FM. Papalabas pa pa rin. Sa news radio, oo. Pero sa Cool TV, hindi. Ewan ko. Basta yun. Ayos. Pwede yan. O, yun. Basta yun. Mamaya ikukwento ko kung bakit. Speaking. Mamaya ikukwento ko.
3: Balik tayo. Masabukas nga eh.
0: Sabi mo kasi naman tayo smiling eh. So, okay. Balik tayo sa topic. 11:36 ang ating oras. Is bakit tayo tupunod, ulitin natin yung isang sa mga moment ay yung ITCP, yung season finale ng The Baby Show. Ikukwento ko na lang. Bakit kakulisig natin balita pa rin?
2: Ayaw!
0: Wait. Tapos na ating distinguit na balita. Uy. So, okay, yun nga. Isa sa mga cool moment is yung The DB Show finale. Season finale, September 2025. ay ano to basta may binili si TCP ng ano si spoiler alert nag-kick ano yan ayan nakikita ayan o nakikita ko nakita nag wag TV, wag mo nang isend. Nakikita ko yung tinatype mo. Basta yun. Bumili ng ano yun. Basta. Bumili ng con.
2: Ayaw!
0: Basta naloko ako lang. Dago ko yung may... Ayoko na magunggit. Ayoko na balikan. Basta doon ako na daw. Ayoko na. Ay nako. Ayoko na balikan yun. Yan na siya sa mga pinaka nakakaloka. Full moment ko nung nakaraan. Wow!
2: Ayaw!
0: Huwag mo na i-share sa akin. Ayoko na min. Ano ka ako sa ginagawan niya? Kung nakikinig ka ma'am TCP, sorry. Hindi rin naalala ko sa full moment.
3: Hindi ba daw profile?
0: Wah, ayoko na. Dasa yun. Ito pa nga. Ano po yung naalala ko? Wait lang. Ano ba yung naalala ko? Yun nga, yung monoblock. Isa sa monoblock. Hindi. Kinenta ng monoblock. Inasayang ko ng monoblock. Kinenta na ako sa vibe. Eto ba? Eto nga. Yung sa episode na Talk with Sen. Ito nga. Pinhabag, di ba nga, last time, natapat pala nagmamahal Tita Chupeta. Shoutout nga pala kay Tita Chupeta. Nandito ngayon. Eh, sa si Sapiro. Oh, ano itong September 2? Okay, tingin naman na yung TV. Tama na yan.
2: Ayaw!
0: Tama na yan. Uy! De, yun nga, nung March. Yes, yung March. Nung sabang nag-talk with Sen sa Cool FM, nagpa-shoutout si Yo sa Tita Chupet. Sa nagpamahal Tita Chupet. Yes. Hanggang ngayon, siya shoutout tayo ng Yo Cool Chupenatics Community. Yes. Yo, Chupenatics Community. Solid Chupenatics. Mga diehard Chupenatics. Mga global Chupenatics. Mga universe Chupenatics.
3: Tapos yung isa dyan, pangalan pa lang.
4: Sabi ni Jais, magandang gabi. Kita Chups, pa-shoutout ulit. Yo, Chupenatics Community. At nahatak po namin ang isang certified baklitos.
0: Ay, huwag na.
4: Si Mark stop.
0: Please, stop. Ayaw. Huwag mo lang ba dito. Basta yun. Ubus tayo oras. 11:40 na. Yun nga. Na-shoutout tayo. Tawag-isayin. Baya tok. Tugmama Tita Chupeta, na-shoutout ng Yoko Miti, especially kay Ako. Ito may skill.
5: Ay, wala po.
6: Ay, walang blue.
5: Wala po.
6: Sides.
5: Ah, ilan pa?
6: Dalawa.
5: Wait. May akong pote. May akong pinang kapre.
3: Tatindahan ni Tita Mem.
0: Ay, no. Thank you.
5: Hindi ako.
0: Ito pa. Okay, balik tayo. Yun nga, yung naalala ko yung sa Solid Fanatics, tina-shoutout tayo niyo. At ito pa nga, yung shoutout mo pong pangalan ko na Certified Baklitos.
7: Community. Okay, may smile announcement. Wow. From Sen sa Smile Community, congratulations sa Smile Network FB page. Nakaabot na sila ng 100 followers. Congratulations! Okay, support tayo natin Smile Radio, ha? Since naka-partnership tayo sa food video, eh. Mami, ako pa yung pamilya.
8: Ba, kung alam niyo bakit. Yun. At binawa pa nga. So, yun. Binawa pa ni Sen. Ang galing. Okay, balik tayo. So, yun nga, isa sa dalawang beses, tatlo, dalawa, isa, dalawa, tatlo, shout out ako. In ata, no March or April yun. No March, April, na-shout out ako ng talk, ng, na-shout out tayo ng Yo Community, especially ako, una, tawag dito. Wait lang. Ano yan?
7: Economic at mga piso.
8: Okay. Yun nga, na-shoutout kami ng tao dito. Muna, YouTube and Alice. At sumunod na shoutout niyo, pangalan ko. Buong pangalan pa.
4: Gabi. Aray ko.
8: Eto pa. Ayaw! Eto pa ng Eagle na sinabi ko na shoutout ako. Tinatanong ako biglaan niyo nung din, nung parang niyo last time. Nagulat si Yo na kasi nakikinig siya ng nagmamahal dito Chupeta. Tinanong, ay, biglang tao dito nagpaalala na tao dito naalala yung pangalan ko na certified by creators. Naloka ako doon. And yun nga, nung special episode naman ako nung mamon, yun time na yun eh. Yun yung time na yun na shout out. Nag-reveal na ang tunay niya kulay ko na nag-out ako nung April. Sinabi ko lang yun dito last episode nung June na nag-out ako. At yes, I felt LGBT. Okay. Ano yung mga isa sa mga naalala ko? Ito pa nga, nung March, isa, ito ang pinaka natatawang, isa sa mga laptop moment, habang, isa MSA show, isa pa rin yung earphone to. Yung MSA show nung March, unang Sabado ng March yun eh. Wait. Okay, forward natin yun. Alam ko may paatang copy ko nun. Ano yan, TVB, yung sa... Ayun na, ito na. Oo. Ito, balikan natin yun.
2: Ayaw!
8: Nasa yung museum yun eh. Pa-forward ko sa iyo, wait, balikan natin. Ito. Ito ba yan? Ayan, ito nga. Wait, forward ko din sa ating side chat. Ito, play mo yan, TV, ang pinaka epic moment. Like, commentary. Balik, panoorin natin. Sabay-sabay. Habang piniplay pa to. Pag-abay ka, balikan ko yung ibang naalala ko sa recording niyo. Okay. Ito na. Ito na, ayun na. Oh, yeah.
2: Oh.
4: Aray ko. Aray ko.
2: Ito na.
8: Okay, tira. Ayan na. Oo. Yes. Kasi yan yung time na yun, nawala si TCP habang nagkakomentary. Kaya ako tumuloy.
0: Ito na, ito na, ayan na, ayan na, ito na, oo, oo. Ito na, ayan na, ayan na, ayan na, oo. At ito pa nga, ito yung hindi play last time sa May Tulugan, sa Cool Air, yun yung tawag dito. Best moment yung live commentary. Yan, isa sa mga one of the books na Cool Air. Yes! Ito na, oo! Oh. Ay! Ito pa nga isa. Unexpected moment. Isa May Tulugan. Ito yung winipin last time nung June. Ito, balikan natin yan. Forward ko ulit dito. Ito. Nasa na ba yan? Ita, mag-overtime tayo ah. Nasaan na yung tawag dito? Ay, dito. Wait. Pang wala ata dito ah. Ito, infatuate. Balikan natin. Ito yung replay last time. No! July 5. 2020, ayun, mga May 2024 pa yung premiere. Ito yung last time na wedding ni Basti at QQ. Yung, ano yun, naloka ako, infatuate ni Basti. Yung po, ano ba yung nangyari? So, i-play mo nga yung TV. Ito yung na-replay ko.
9: No, nalaman mo na ikakasal kayo, ano yung reaction mo doon?
10: Ano ulit?
9: Yung unang reaction mo nung ikakasala kayong dalawa?
10: Well, no, I'm surprised. I'm surprised talaga.
9: Paanong surprise?
10: Kilig.
9: Ah, kilig?
10: Yes.
9: Okay.
10: Kilig na kilig talaga. Kumbaga, na-infatuate ako sa kanya.
9: Aray
4: ko!
9: Copyright yan! Copyright yan, gago! Copyright yan, gago! Ibalik nyo sa kanina!
10: Kanina nyo, balik nyo!
0: Yan! Isa sa... Yan, isa sa mga 2024 pa yung pinalabas eh. Pinimian ito nung July 5. Siyempre, speaking of, mayroon tayo Cool Playback, which is babalikan natin yung mga unang panahon na Cool era from 2022 present before June, yun, another. So, every Saturday na po yan, 4 p.m. bago mag-Vibe Plus. Magbabalik ko natin ang nakaan. Bago tayo tumungo sa Vibe, natututukan ni Terry kay Anna Ramsey. Ay. Yan. At aabangan din ni AJ. Speaking of, ay. Ay, speaking AJ, congrats pala, nandun ka na pala sa Vibe kanina. Kasama si Queen Ay. Congrats, live na live.
4: Aray ko.
0: I'm so proud of you. I'm so proud of you. Yes, I'm so proud of you. Hindi. Tama yan. Hindi yan tama. Tawag ito, tamang tama yan. Will. Ay. Deos. Basta yun, Cool Payback, 4 p.m. to 6 p.m. Yan ang babalikan natin. Unang era ng Cool FM. Sana lahat ng tawag dito, lahat ng video sa yun. Cool Payback every 4 to 6 p.m. every Saturdays. Next, ito pa nga. Isa sa mga moment na natawa ko. Nung araw ng eleksyon, forward ko dito. Ito. I love Negros. By Sen. Ito yung episode ng Hangout with Mamon.
4: Yo, what?
0: Pakinggan mo kasi, Terebi. pakinggan mo. Ay, pakinggan mo kasi, sorry, hindi pa rin. Pakinggan mo, AJ. Kung pano, ito yung time na yon yung
3: sa Hangout
0: Pinamod. Oo.
3: Election.
0: Ang, kasi, yung pagkabanggit niya, iba. Habang binabasa, yung pinangan ng
3: with mga tag-voter
0: turnout. Ito, pakiplay nga, Terebi.
11: Negros! Occidental, 68%. Oh, Negros, Oriental, 57%.
4: Puta na defiance. Grabe mo naman yung emphasizer mo. Ano, sa...
11: But I love my province. I love Negros!
0: Yun. Yun. Yeah. Pagkabanggit din. Sen, ano ba yan? Yung pagkabanggit mo yun. Yan. Isa sa mga naalala. Okay. Nara ba akong babalik yan? Okay. At the moment, umuulan na dito sa amin. Napakalakas-lakas. As of 11:53 ng gabi. Yeah. Malakas umuulan na dito sa amin. Wait lang. Dito.
3: Sa amin tahimik lang. Parang si ay. Oops.
0: Oo. Ito pa nga. Ito. Yung last episode ng Talk with MSA bago ang pagbabalik ni ayun yung last episode ni MSA bago matapos ang show. Yun yung araw na pagbalik ni Sen after suspension. Ito, babalikan natin. Ah! Nakakalokong thank you. Ito. Pakiplay nga. Actually, nung wala dito. Eto. Is the in and out din ng thank you. Okay. Yan, sa mga naalala ko. Nung after ng show yun eh. Bago matapos yung show, tapos nag anong test card. Kasi, nagpaklas, di na kayo pagbabayo. Pakiplay nga.
12: Discard.
11: Thank you.
0: Ito yung pagkanta ni Aces sa Cool Hangout na kumanta ng kanibalismo pero inabay yung lyrics. Bakit play nga? Bakit play? Basta yun.
3: Tama basta. Tais sa isyete. Pag-ibig mo kay Tamis.
13: na 6-7 pa tayo ng de oras.
3: Sa isyete.
13: Na 6-7 pa tayo ng de oras.
0: Naku.
13: Ano kaya ang ating kakatsahin? Ayan, yan.
0: Yun. 6-7.
4: Ayan!
0: Alright. Ito pa. Ito. Wala na siguro, no? Ano ba akong babalikan? Kasi ang dami ako na forward dito sa... Kasi nagbabackwind ako eh. O, ano naman?

0: sip-sip.
1: Yun. Naloka ako. Opening ata yun ng isang school test. Basta. Yun.
0: At marami pa akong naalala na video na ating babalikan. Pero kulang tayo sa oras. Sobra na lang oras natin. Dapat hanggang 12:30. Ay, hanggang 12 o'clock eh. Inabot na kayo. Alas 2. Okay lang. Okay lang, matatapos naman itong show na. Okay. Basta, ang dami, marami pang cool moment na naalala ko mula 2020 hanggang ngayon. Na nakakamigil sa lahat. Laging tumutok si Terry kay Anna Ramsey. Ay.
1: Ayaw!
0: Dano na sa Vibe Up, Vibe Nights, Vibe Plus.
2: Aray! Ayan.
0: Basta hindi, yan. Ang daming good golden moments ang na ating binabalik-balikan. Eh hanggang ngayon, andun pa yun ang Saudi Doka. Kasama pa yun ang Smiley Radio sa ating partnership na patunay mag-aatid sa inyo. Wala kalamaw, hanggang smileys. Palalakasin pa natin partnership na speaking. Mami, ako'y kwento mamaya. Saktong alas 12 na ng ating gabi ng Linggo. Wow! Inamot na naman tayo ng dalawang araw mag-show.
3: Happy Sunday!
0: Feel good Sunday! Okay, bago tayo mag-break, ito muna isang song sa ating Request Express. Wala request name sa Piro. Theme song na Bangay Love Story. Ano ba yan? Utang. Ano ba yan? Ala. Ah, bakit? Stop mo yung music. Ano na?
3: Ako'y liban na. Thank you, maga pa ako bukas. So, thank you so much mga kalamaw. Patuloy na kayo manood ng Tita Loves Magazine. And yeah, good night. Or say good morning, everyone. Bye-bye.
0: Good night. Sige, thank you. Yan nga. Request ni Sapiro na alaala na Bagay Love Stories. Mapapakinggan pa yung Bagay Love Stories sa DCEX, yes? Noon to 2 p.m. Monday to Friday. Mababay pa dito mas mga kasi nito katapos ng ilang palala. Update! Yo, almost down daw na pagana ang signal niya. Bumagas sa akin Chinese na channel na ads. Wow! Bungad pa talaga. Chinese channel ni TV. Ay. Pero problema ka na wala dito yung mga tawa. Yung kaibig ko na yung source ko. Yun. May ako sa pag-sit yun. Magpapalag pa dito yung mga magasin. Pag-abas na ilang palala.

0: Welcome back. At sa ngayon, mag-edit ako ng Discord. Okay. Wala nang sound, wala mo nang tawag dito. Backroom music. Hindi, sige. Wala mo na backroom music. Yung thing. Okay na yan, kahit, okay na yan, kahit ako na magsasalita. So, ano ang ginagawa ko tong test card na to? Kasi, sasend ko lang ito sa iyo, Tere B, pagkatapos nito. Kasi ito, ginagawa ko ngayon ay, alam mo na. Okay. It's all 10 ang ating oras. Dear Papa Dudot, paano? Ayaw ka ng joke. Ayaw ka ng joke.
1: Ayaw!
0: Orny ko na eh. Yan. Next Friday. Wait na, magbibila. Ano yan?
2: May settings po?
0: Wala po. Yan. Wala kasi sa okay. Ito na yung announcement. MSA. Sponsored by...

0: Nah, chuck. Na-miss ko yan kasi sinusunod ko din yung soundboard kasi next Friday night ako. Okay. MSA. My special announcement. Ako. Dahil sa July 31 na ang cool new era. Ulit ko, simula sa July 31 na ang cool new era. Yes. Spoiler alert. Spoiler alert. Si Terry Pipo ay sasayaw ng Ulala Baby. Ay. Dapat pala yung nasong natin pagdating. Ngayon mo lang. Pagdating na pala sana pagkabalik na Big Bang. Okay na yan. Sige. Wala na tayong oras. Sige. Sa July 31, magkakon tayo ng special edition. Yes. Ang aking special edition. Yes. Sa araw ng pagdiriwang ng Smile Radio, at birthday niyo, may pasabog kami. Ang pasabog sa sayaw ng Ulala Baby Jeremy Estrada. Yun po ang surprise. Maraming salamat. Ay. Hindi. Sa pagsabi ng Grand Lash ng Smile Radio at birthday niyo, new era ng Cool FM. Abangan yan. Sa aking i-reveal ko na sa special edition ng Tita Mems Magazine. Yes. Alas 11 hanggang sa magsawa ato. Estela kang alas 12 tayo. Yes.
1: Ayaw!
0: 11 to 12 midnight. Doon natin i-reveal ang hubad ng katotohanan. Ay.
1: Ayaw!
0: Tapusin na natin. Yun. So, yan. Ulitin ko. May bibili pa. Ano yan?
2: Sigarilyo.
0: Ano sigarilyo? Ilan?
2: 1,000.
0: Ano? 11. 20, 25. Thank you. Oh, excuse me. So, ayun naman. Ulitin ko. May nagkakaroon tayo ng special edition ng Tita Mems Magazine bukas. Asan yung? Hindi pala bukas. Friday, July 31, 11 to 12 midnight. Sa-celebrate natin ang birthday niyo. Yes, birthday niyo sa 31. At birthday siyempre, ang launch ng Smile Radio. Yes. Ah, siyempre. Cool UN. Cool FM. Yes. Ito na nga. Yan ang aabangan. Isa sa mga highlight talaga ay pagbabalik ng Vibe Nights requested by Terry B. Estrada. Ay.
1: Joke.
0: Okay. Kahit apat na lang tayo. Sige, tapusin natin to. Dahil 12:15 na. Oh, bago pa na yan. Next week, ito na, i-announce ko na rin. Simula next week, kasi nagtawag dito, nagsimula lang, ano to, unang bukso ng pag-airin ng Smile Radio, which is Kabayag, at, mahawang diba nga, sa Cool FM, at ang bayang Quadro Blast sa BZEX. Pero next week, masasagahan pa natin dahil next week pa naman, before the launch, as per requested by yan, sabi ni TV, ba, papalawin na yan sa Cool FM ang The Bodo Mesa with DJ Sen, Kabayag, Ika Smile, Mas Smile, Blue Hawk, at Vibe, ay, papalawin. Hindi, yun. Padol ko na sa DJ Sen, Kabaya, Gigi Kismaya, Basta Smile, at Blue ko, simula na yun. Next week, ipapalabas na sa Cool TV at Cool FM. Siyempre, kahit mo ko nandito. Okay, bukod pa yan, sa Monday, special coverage tayo, gaya sinabi ni Te.

0: Forward nga natin. Papamote natin si... Balikan natin. Poforward natin. Poforward ko sa Tevia. Which... Yan. Pakita mo, which is special coverage ng news radio, BCLB News, which state of nation address, yung pabansang Katayuan local pananaw, kasama sina Sir Gian Karma, at ang news reader anchor na si Sir Paul, Kuya Paolo Pacelon, sa July 27, Lunes yan, 2:15. Dahil na mapapalood YouTube, sa Facebook ng DCLB, at sa News Radio, Smile Radio, at sa Cool TV. Yes. Sa Lunes yan, may coverage tayo sa SONA 2026. Siyempre, simula na yung next week, every month, Tuesday to Wednesday na ang News Radio coverage ng VP Sara impeachment. From 10 a.m. to 3 p.m. na po yan. Wala na po kami, hindi na po kami magpuputol ng 2 to 6. Yan. So, simula na yung Monday, 2 to 6. Ay, simula next week. Thursday pala babalik eh. Wednesday pa, sorry. Wednesday pa. Wednesday babalik ng SONA, ng TV sa trial ng 10 a.m. to 3 p.m. And next week, Monday to Wednesday ulit. 10 to a.m. to 3 p.m. Simulcast niyan sa Smile Radio at sa News Radio social media platforms, sa Cool Smile Radio platforms, sa dito rin sa Cool FM, Cool TV, at sa Manila SDR sa 89.5. Cool. Sa, yun, Manila SDR. And syempre, ano pa? Naman na ako kumakalimutan. Yun nga, July 31, promote natin Smile Radio Lunch. Yes! Smile Radio Lunch! Sa July 31. Ewan ko pa kung kay anong OC na lunch pair. Pagkalam ko, alas 12 ata ng tanghali based sa event nila. So, Smile Radio Lunch will be Friday 12 noon. Supportan natin Smile Radio at supportan rin natin ang Cool FM. Yes. Abangan natin yan. Inanasyon din. At syempre, habag dito. Yun nga, ang aking special edition ng Tita Mets Magazine, alas 11 ng hanggang alas 12. Ewan ko, okay na mag-overtime. Ewan ko ba kung ano yun?
1: Ay, basta,
0: inalabas natin ang bagong yugto. Yes, right. As we back to square one, back to the ko. Hinihahanda pa lang yun. Hinihahanda pa namin. Hinihahain pa lang. Parang kusina ni Chit-Chit sa Chit TV. Ay. Yun. Ano pa ba ako? Wala naman ako nakalimutan. Apat na lang kami. Kasama TOC. And next Saturday, 11, yun na yung last tawag dito, simula na yung Sabado dahil the Jim Blue Show is now, dahil darating na ang pagbabalik ng Sabu Sampe on the Smile Radio at ang pagbabalik din ng the Jim Blue Show at 10 p.m. ang Tita Mets Magazine regular schedule ay ililipat na every Saturday 11 p.m. Yes. Napapasan ko pa ang pagbabayo ni Umis. Gusto ko pinuhin nyo. Pati next Friday, tinapat ko pa. Next Friday, split spin natin. Ay. Yun. Supportan natin ang Smile Radio. Supportahin natin ang Cool FM. Siyempre, may plano pa ako eh. Na ina-approve pa lang niyo. Ay, tawag dito. Inaahin ko pa. Hindi ko pa na-approve niyo, TCP at Miss. Tawag dito, iba mga kasama ko. Kung may proposal pa ako. So, inaahin pa lang. Ewan ko kung ma-approve niyo. So, abangan na lang. Magkukwento ko yan sa... Kung i-approve... Ay, kung... Ready na ilabas sa so July 31, i-review ko yan. Spoiler alert. Ang spoiler alert dyan, si AJ magiging DJ na Cool FM. Ay. Okay. Nalabangan ako ng minta. Sige.

0: So, update, ulitin ko, nakauwi na si Yo at last sa kanyang bahay kanina pa at inayos yung tawag dito sa kanyang bahay at nabalik na yung pagiging signal era niya. Yes. Welcome back to signal era. So Yo, kung nakikinig ka man yun, I miss you. Yes. Next year, meet up ulit tayo. Next year. Itabulit tayo. Sana matuloy yung IST Showtime. Sana matuloy yung Showtime namin sa WordPress. Matuloy na. Di pa yung... Hanggang ngayon, di pa ka na-approve eh. Bakit ka? Di kami na-approve. Di pa na-approve. Kung pupunta pa kami o hindi. Baka ma-unsamin na naman kami. Dapat July 31. Pero inong parang July 29 pa kumpleto kami. Eh, siyam kami, eleman sa slot ko, ayun, lumipat kami sa ano. Basta, yun, i-update na lang kayo, wow. Alright, it's not 12:23, at tulog na tayo, at magkasanay na ako tindahan, gusto ko na yung matulog. Okay, ma'am, salamat sa inyong pagsubaybay sa Tita Meps Magazine. Bago kayo umalis, maiyahain ako isang video to hit legendary. Isa sa mga cool moment sa unang era ng cool. Ay, na-upload na pala to. Wait na. Ah, na-upload na din. Wait, i-upload ko na lang sa... You see, ready ko sa... Basta update ko ah. I-upload ko na to. Sa wala nang... Ayan. Okay. Ayan na. Na-send ko na sa'yo. Yun yung... Update ng... Cool FM sign up. Okay. So, yun nga. Bago ko tayo magtapos, mami, salamat sa inyo pagsubaybay sa Tita Rooms Magazine. Sa Friday special edition, babalik tayo. Yes, special edition. Tatapatan natin ang pagbabalik ng NSA. Makikibayo tayo. Live na live. Ay. No. Yun. So, yun. Next Friday, balik tayo. Siyempre, may old music auto. Ayan, with next, bukas, may replay ulit, 6 to 12 midnight, ay, 6 to 12 midnight with cool FM prime time playback. Sa Facebook Live, yes, 6 to 8, which is show ko, babalikan ko, papalangin ko ulit, ha? Ay, ano yan? Ano yan? Ano ba si Canton?
1: Imangang.
0: Wait lang ah. Ano? Walang monay. Ano ba si Canton? So, ilang ba si Canton? Ano ba si Canton ba?
1: Magano ba yan? Magano?
0: Ang chili pansi, tsaka something spicy.
1: Magano isa?
0: Ano? Spicy. Walang spicy. Chili mansi tsaka sweet and spicy.
1: Magkano? Magkano ito?
0: 7, 18, isa.
1: 18?
0: No. Mm-hmm. Bilan ba? Ah, Thank you. Okay. This portion is brought to you by Lakini Pasi Canton. I di ba kasi ako nagsasalado? Yun nga. Sige, tapusin natin to. Tuko! Bago tayo mag-signing off, eto muna isang cool moment mula sa unang panahon ng Cool FM. After ata ng show ni MSA yun eh. Basta pakinggan niyo ang isang video na yun. Yun. Yun isa sa mga cool moment ng unang panahon. Wow. Okay. Okay. Ako po si Mebs. This is... Ay, ito. Wala na ba ako nakalimutan? Okay. Wala na ata. Sige. TV fight, I dare you. Umalis ka na sa MVP. Oh. Ito ko lang sa nature. That's it for Tita Mebs Magazine. Hanggang sa Biyernes Special Edition, alas 11, hanggang sa tayo'y magsara, Cool New Era Special. Yes, 11 to 12 midnight. I-review na natin yan. Ako ba, Mebs? And this, kahit apat na lang kami, shoutout kina Carlos Yulo at kay Tita Chumpeta at sa TOC namin minamahal, Tere B. Estrada. Wow! This is Tita Mebs Magazine. Ako si Mebs. And good night. Play mo na yan. Go!
2: ERP with permit number BSD. The 0909. The 6969. REN. Issued by the National Telecommunications Commission. Valid until August 14. Ay, hindi. Huwag yung birthday ko yung hayop. Sige na, December 31, 2025. At makakasapa po natin ang ating ang ating engineer technical teams, engineer six number 2855.
3: Aray ko.
2: Engineer 61 PNCR dash 9696420.
3: Aray ko.
2: Six engineer number 1PNCR.
3: Aray ko.
2: 1PNCR dash 416925. Aya. Aya. Engineers.
3: Aray ko.
2: 6 6 9 6 8 4 41. Ito na. Number 1 is
4: Aya.
2: Dash 8 5 2 8. And all problems, ay hindi pala, all programs are approved by the National Telecommunications Commission. At this is... Teka. Oh my God, nahihirapan ako. And this is Choco Este. Cool FM. Now, signing off.

0: Gio, and tapos na po ang hangout with Gio and Blue. Maraming salamat at magandang gabi. Ito na si Mamon.
1: Sige na. Iano muna natin to then start tayo ng OBB. 2 minutes.
0: Magbabalik po. Tapos na po ang hangout with the Gio and Blue show. Susunod na po ang hangout with Mamon sa pagbabalik ng hangout with Mamon.

0: Ayon, magandang gabi sa inyo lahat mga kalamaw at ito po ang Hangout with Mamon. Dito lang yan sa Smile Radio. So, kamusta guys? We're really, really back. Pasensya na po, medyo late lang po. Wala po talaga akong kaalam-alam na, na iba po yung schedule kesa sa inaasahan. Ayan guys, magandang araw po sa inyo guys. Oras natin ngayon, 9:10. 9:10. So, ngayon po ay July 22, 2026 at 40th anniversary po ng mga kasamahan po natin sa himpilan ng malayong mamamayan at kasama yan sa magiging topic sa next sa episode. Wait. Tama ba? Mamaya sa midnight sessions with Midori.
1: No. Hindi yun, mamaya, kalma. Nakita niya mamaya na yun sa smile announcements. Mamaya, ikaw muna babe.
0: Pero ayun guys, abangan nyo rin ang bagong show sa kabila. Hindi ko na sabihin ko na rin na ano, Cool FM kasi napapakinggan din tayo sa Cool FM at napapanood din tayo sa Cool TV. So, simulcast frenzy po tayo ngayon, guys. Ay mali ba? Charot. Ayan. So, ayan. Magandang gabi, guys. Ito po ang Hangout with Mamon. Dito lang yan sa Smile Radio. So, ngayon, ang dami po tayong itatopic ngayon. So, ito po ang ulo ng ating mga nagbabagang chika. Ito yung ating mga chika ngayon. So, wait lang ha, ano ko lang yung mga ano. Ayun, unang topic pala natin ngayon. May fans, may isang artista. News radio. Ba't nag-news radio? Wait lang, may breaking news. Meron. Flash report. And so, guys, ano na, ito, unang topic natin ngayon, may isang celebrity sa GMM TV na na-terminate ang contract. So, si Take Two. Ayun, so, na-terminate yung contract ni Justin Angus Choir dahil naungkat yung mga post niya about sa mga hateful contents TikTok.

0: siya last week. So, hinahanap ko pa yung mismong, ano, mismong post, no. Ewan ko lang kung nandito pa yun sa, ano ko, sa shinare ko. Pero ayun, for quick context, nag-repost niya yung ano ni yung statement ni speech ni Trump na there's only two genders, which is napaka-ironic kasi na ano siya sa he's on the BL ano eh nag-ano siya sa mga BL series tapos ayun tapos malalaman mo homophobe nagpo-post ka ng mga homophobic ano homophobic na response. Yun yung ano, yun yung ang ironic din. Tapos yung isa pa, meron din siyang mga post na masyadong inappropriate na parang sinesexualize yung mga babae, something like that. Mga sexist, kumbaga, ng mga post. Then, isa pa, Able Media. Sorry,
1: Pasmado. Oy.
0: Sorry, iba pala yun. Iba pala.
2: Anong Able Media? Whoa, ayo.
1: Akala ko cable loy. Ay.
0: Di, ano siya? Meron siyang pinos na brain rot. Na hashtag brain rot daw. Tapos, ang hirap pa, parang yung mukha, ano, ay, ang hirap yung describe kasi baka makancel ako. Nag-flashback tuloy last, ano. Ayun. Basta, may disability, ganon. Doon pa lang, ang dami ng naging red flag. Kaya, question ng iba, bakit ganon yung mga pinag-post mo, ay pinag-re-repost mo? Dapat, kung napaka-hypocritical mo, kasi, syempre, ang inaano mo, di ba, puro, nasa space ka na pinapahalagahan yung equality ng LGBTQIA+ community. Tapos, nagpo-post ka ng mga homophobic. Medyo na Mandela effects ako doon. Ayun. Doon pa lang, napaka-questionable na kung nandun ka lang ba para sa ano or mahal mo ba yung trabaho mo something like that or ano tawag ito mahal mo ba yung work mo or ano lang nagwo-work ka lang kahit alam mo sa sarili mo na mali yung na mali sinusuportahan mo. Doon pa lang ang dami ng naging red flag sa kanya. Kaya ang ending ayun, naligwak siya sa GMMTV or na terminate yung contract niya. Lang noon, medyo maraming na-criticize kasi bakit man lang ginawa nila to sa kanya pero yung mga ibang problematic hindi man lang na-scrutinize kasi may yung iba hindi lumala

iba ano, yung iba hindi masyadong ano din. Yung iba nag-sorry naman din. Something like that. Pero isa pang naging justification ng iba, parang ano pa siya, parang ano pa raw siya noon, nung time na yon, parang minor pa siya. Kaya, oh, magbabago pa naman din yon. Pero hindi mo masabi na ano, hindi mo masabi kung na magbabago kasi may mga ibang minor pa lang na ano na, na-indoctrinate na sila, ganun. Diba? Na-indoctrinate na sila ng, na-infiltrate na sila ng mga ibang taon sa mga harmful na contents. Tulad na lang yung nangyari, trigger warning, doon sa ano, doon sa Tacloban. Hindi mo masasabi na ano, what more kung magiging din, paano kung next, ano, kung makalipas ng ilang taon, di ba, maging ano siya, lalala yung tag ito, it will make his ideology much worse than that. Ganon. Yun yung ano, yun yung issue. Tsaka, may mga iba na ano, pakibalik na lang siya kasi magbabago pa yan. Naiintindihan ko na magbabago yung mga tao and malaki, malaki rin yung tiwala ko. Lalo-lalo na, especially mente, wow, Spanish ha? Especially kay Russo Laurente. Yeah, example niya kay Russo Laurente. Nag-viral yung post niya noon na sumuporta siya sa ano, sa shutdown ng ABS-CBN. Meron siyang tweet noon. Pero yung ayun, na ang ending na evict siya sa ano, na evict siya sa PBB. Then nung na-evict siya sa PBB, parang ano, parang nagkaroon siya ng realization until ayun, nalaman na lang na sumusuporta siya kay ano, sumusuporta siya sa tao ngayong ano, ngayong nung 2022. And napakagandang character development. Doon ang natin malala, doon magkakaroon pagbabago. Example na din dito, si ano, si Jam Magno. Dati, maraming gigil na gigil sa kanya, pero ngayon, ang daming nag-agree sa kanya kasi may mga times na may point, may mga punto siya, ganon. Maraming may pag ano, everyone can change. Si MSA nga eh, di ba? Ayun, example din yun. Naniniwala ako na magbabago din, pero hindi porket ano, sasabihin mong magbago, kailangan bumalik. Pwede ka. Siguro, malalaman na lang natin kung talaga nagbago na yung tao. Or kung hindi, kailangan pa niya ng ano, ng discernment ko naman. Tsaka guys, kung kayo po mag-aartista po kayo, please lang po, simula pa lang, ingatan niyo na yung ano ninyo. Ingatan niyo na yung background ninyo. Lalo-lalo na yung digital footprint ninyo. The amazing digital footprint. Lalo-lalo na yung sa member ng Horizon, medyo marami, controversial yon. Kasi, ay naku po talaga, napakalala ng sinuportahan niya yung nag-aaway ngayon, yung lubog na red-green.
Iniyom na nun, ha? Ayan. Pero ang dami, ang malala, ang dami pang, ang daming kinukonsinte. Ganon din, sa fans ni ano, sa fans ni Justin Muir. To the point na, binoboy, gusto nilang i-boycott yung ano, binoboycott nila yung GMMTV, tapos, sana daw lahat ng ano, lahat daw ng mga pair lulubog. Something like that, magbo-boycott lang dahil ano, dahil sa issue na yon. Yung iba, medyo logical pa yung issue, yung ano nila, yung criticism na, bakit si Justin Muir lang? Bakit hindi si Prom? Si Prom mas malala kasi yung isang ano na yun, celebrity na yon, naging controversial yung ano niya, yung sinabi niya no na involved sa ano,

kasi siya, portable document format siya. Alam niyo na yun. Pero ayun, ang daming, ano, kasi bakit ganon? Si Justin, naligwak agad, pero si Prom hindi pa. Yun yung ano, sana ganun din yung mangyari kay ano, ganito, ganyan. Ganito, sana ganito rin mangyari kay Prom. Kasi ano din eh, ang pangit talaga ng naging issue niya eh. doon pa lang yung duality ng GMMTV, pero siguro pag ang hirap sabihin kasi napaka-komplikado, pero as much as possible maging ano,

0: na tayo, guys. Tuloy pa rin ng ano, tuloy pa rin ng kwento. Wait lang. Medyo may ano lang, chinacharge yung smartwatch ni Mamshi. So, ayun lang, guys. Naging ano lang din kasi may double standards na nangyayari. Pero, if ever man, sana ma-actionan din nila to kasi, syempre, ang lala nito eh. Aba, dapat lang. Yay.
1: Iba yun.
0: Okay. So, ayun, ito lang yung mga ano natin. Then, oy guys, susunod pa lang ano. So, guys, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung mga upgrades sa accessories na ay yung presyo ng RAM tsaka SSD. Para ka lang bumili
2: ng AI hubs. Ay.
0: Para ka lang bumili ng bagong laptop sa presyo ng mga storage ito. So, yan guys. Magbabalik po ang Hangout with Mamshi pagkatapos ng ilang patalastas.
3: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ostend Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
4: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: isn't just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosanne Beauty.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
4: I'm late.
5: What? No ships available? Wait!
6: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises, explore the seas.

And we're back at Hangout with Mamon. Dito pa rin yan, si Smile Radio and Smile. At papakinggan din pa tayo mga kalamaw sa Cool FM at Cool TV. At simulcast din po tayo sa LVM Radio 1, 91.5. Hindi po yan Win Radio ha. Kumakabila po tayo.

0: So kanina naging topic natin for quick recap, ang naging topic natin kanina ay si Justin Angus Muir at yung amazing digital footprint. At ngayon, pag-usapan natin ngayon, ito, sandali lang. Ayan. So tayo po ngayon ay pupunta ng Lazada. Dahil tayo ngayon ay mag-check ng price ng RAM at SSD. Unahin muna natin ang mga RAM.
1: I-deliver mo kami? Ay.
0: Hindi naman. So mag-ano lang tayo dahil magmamasid-masid lang tayo dahil syempre ang daming mga kasamahan natin na nag ba't may ano dito? Ba't may Aerox?
1: May RAM kasi sa pangalan eh.
0: Buisit na yan. Oo nga naman. So ayun guys, ano na natin, unahin muna natin ang RAM. So 16 GB, 5,000. Grabe, for 16 GB, 5,000. Ewan ko kung ganito yung price neto pag ano.
1: I think mas
0: neto. Pero mas mura to before ano eh, before AI boom eh.
1: I think mas malala yung presyo sa Amerika.
0: Mas
2: Mamon, before tayo magtuloy Mamon, bakit hindi ka na naka-Mac Windows?
1: Ano Mac Windows?
0: Kailangan kong linisin yung ano ko.
2: Yung ano?
0: Naka-wipe out na lahat.
2: Ay, nagano ka na gano?
0: Windows 10.
2: Ah, nag-wipe ka na muna ng hard disk? Nag-wipe? Ah, nag-wipe ka ng hard disk? Oy.
0: Kasi tangin ang bloater ng Acer yan.
2: Nakano ka ba? Naka-LTS eh?
0: Hindi.
2: Ah.
1: Windows Home.
0: Hindi, kasi naka-direct kasi to ng lisensya ng ano. Lisensya ng Windows 10. Parang Windows
2: Acer?
0: 11.
2: Sa Acer?
0: Oo.
2: Oh, I see. Pero ano?
1: Ala, may co-pilot.
2: Pero kapag ano, hindi ka maka-lisensya sa Windows, alam mo na yung golden rule. Mas...
0: Oo. Ayun lang naman. So di ko na yano to dahil PCI compliance. Charot. Actually, in-upgrade ko to sa Windows 11. Pero binalik ko din sa Windows 10 kasi... Hindi
1: bloatware!
0: Hindi bloatware ganun. Pero... Namiss ko lang mag-Windows 10. As in, di ko to naabutan. Naabutan ko to, di ko naman magamit ng maayos. Kasi sa Celeron.
2: Wait,
0: ayan.
2: Celeron
0: yung
2: ano? Yung CPU?
0: Yung CPU ng Acer ko ay yung ano, ng Lenovo.
2: Ah, kalawang
0: ayun, naka-Chrome OS Flex siya.
2: Yung Celeron na...
0: Ayan. Example na lang, Crucial. 3,000. So, what more pa? Ba't may mga RAM ng tricycle? Memory. Lagay ko memory.
2: Lagay mo na lang ng RAM, yung memory RAM.
1: RAM, lagyan mo RAM for the RAM for computer, RAM for PC, RAM for laptop, whatever.
2: Tatawa ko sa...
0: So ito medyo... Naalala ko talaga dito, wait lang.
1: Ikaw mo, DDR3.
0: Siguro naalala niyo yan. Organ, pag ginagawa.
1: Org... Ay, na... Benta ka lang, na...
0: If you know that on one of my episodes, on previous season, you know that.
2: Ay, ibang organ na piano, tapos organ ng nakatawa.
1: organ. No.
0: So medyo ano pa naman, medyo reasonable pa naman yung price dito. Since parang karamihan dito mga second hand eh. Pero pag pumunta kayo ng mall, masyadong mahal. Pero punta tayo sa SSD. Mura pa. Kunwari mag-aano tayo ng hindi king spec, Western Digital. Hindi, hanap tayo ng medyo ano. SK Hynix, 256 gigs. 3,000 para ka lang bumili ng 500 gig na RAM.
2: SK Hynix mention.
1: SSD and SSD?
0: Yes, SSD.
1: 256 for 2,000, di worth it?
0: Kaya nga. Yung iba dito, hahanap pa tayo. Kung magaano tayo na Samsung.
1: External ba o laptop? External ba o laptop?
0: External. Ay, hindi, ano. So, ito, 3K, magkano? 1 terabyte. Pag 2 terabyte, ano kasi to, siguro mga previews ano to eh. Ang hirap pagkatipot, eto!
1: Oh, check 27, kyaw?
0: Kasi, for 1 terabyte, 26K. Para ka lang bumili ng
1: cellphone.
0: iPhone 12.
1: Oh my God, bro, that's the, oh no. Ilang ROM ba ng iPhone 12 ba yun? 256 ba yun o? Ano?
0: Siguro mga 2.8, ganon. Ito, 8K for 1 terabyte, 2 terabyte. 14,000.
1: Na, for...
0: Taas.
1: 14,000.
2: 14,000, oh my God.
1: That's insane, bro. Parang bumili ka lang ng laptop.
0: Para ka lang bumili ng bag. Ito talaga, 1 terabyte, 30,000. Para lang sa SSD, 30,000.
1: What the fuck? Nah, bro. What? Nah, bro. Mas mura pa iPhone dyan eh.
0: Sa talaga.
2: I hate yung pag-silica.
0: Ayun nga, at ang nangyayari dito kasi... Ang daming, ang dahil sa demand ng AI, siguro mga hinohoard ng mga tao itong mga SSD. Kaya SSD tsaka RAM. Kaya sobrang mahal.
1: Napaka-demand.
0: Oo. Napaka-demanding ng AI. Kaya ang mahal. Imagine mo, bibili ka lang ng SSD for 14,000 pesos. Ito 37 pa. 4 terabyte kasi.
1: 4 terabyte is still insane. But, okay, sorry. Yeah. 4 terabytes is enough for that price, I guess. But, a little bit too high. Ngayon nga pala, kahirap-hirap na ang bansa natin. Tapos, itong mga, nilalagyan pa ng data center itong bansa natin. Maghihirap tayo.
0: Isa pa yan.
1: Paksilika, Bochik.
0: Paksilika, Diyos ko. Kaya nga eh, nakakalungkot lang kasi kung ano pa yung pinakamurang upgrade.
1: Guys, wala nangyari.
0: Pinakamurang upgrade. Kasi pa, ano? Yun pa yung nagmahal dahil sa mga nag-ano sa AI. Pero guys, before natin pag

0: karapat dapat. AI de las alas.
1: AI de las alas, sabi ni.
2: Sabi ka na nga, wait.
1: Sabi ni. Ito lang, Mamon. Good thing. Before I did the 32 gig thingy, buti na lang nakabili ako ng RAM. Kung hindi, atay. Agoy. Napakamahal na naman ng dito, napakamahal na naman ng RAM. And parang gusto ko pag-usapan yan. Parang gawin ko nga yun. Sige, gawin nga natin third topic. Ano? Auxiliary topic. Sige.
0: Oo. Saka ano rin kasi, ang lala ng yung laptop SSD ko na ginamit ko sa Toshiba, 2,000 pa yun eh. Ewan ko na lang kung magkano yun ngayon. Eh, sa mga natitirang mga SSD Toshiba, ano? Tora.
1: Hindi, ang nga mahal na kasi ngayon.
0: Nga nung namalikas man ka, Romso. Namalik.
2: Ah, Toshiba pala. Ah, sorry. Ano? Kala ko Toshiba.
0: DLS.
1: Toshiba.
2: Toshiba pala, sorry.
3: Toshiba.
0: Toshiba. One balita. Bye. Pero nga, guys. Yung SSD ko, mga 2K lang yun. Tapos yung sa Kingston, 700 yata yan kasi 128 lang yun. Yung ginamit ko sa hinge problem.
4: I got a portable SSD for only 1K, but I'm pretty sure it's fake as fuck.
0: Naku, yung ate ko nga bumili ng hard drive eh. Kala niya 1TB. Ah, napaka-reasonable ng price kasi 1K nung chinek ko. Ah, nagulat daw siya, ba't nag-corrupt? Chinek ko, ano lang pala? 64 gig.
5: 64 gig? Oh, na. Ang liit naman.
4: 2TB portable hard drive yung akin. Chinek ko sa disk utility sa macOS, ano, nung pinag ko. Ano, exact 2TB sa ano, hard display. Exact 2TB hard display. So, I think, I'm pretty sure it's fake.
5: Guys, po kasi ko yung bibili ng cheap shit sa online.
1: Parang awa niyo na.
4: Oh, lol! Even though I might be... Ano,
5: look at the views, bro.
4: I kailangan ko magtipid. Bro, yeah, this country's that bad. This country's that bad.
5: Well, wala eh. Being cheap is really expensive, actually.
4: I have to cheap out because this country is shit.
5: Ano na lang, check mo yung dapat yung reviews. Dapat, wala yung mag-check ng reviews kung legit pa talaga tong product na to.
4: Chinek ko na yung reviews.
1: Yeah.
4: Hey, I'm British. I don't know the reviews because ano, I didn't technically buy it.
0: Pero ano tayo, guys? Medyo back tayo from the
5: review.
0: Kasi ano eh, yun nga. Imagine mo, sa lahat yung pinaka-option mo na lang is mag-upgrade ng storage kasi okay pa naman yung ano mo, okay pa naman laptop mo. Reasonable pa naman performance. Ang kailangan mo lang, upgrade ng RAM, upgrade ng SSD. Kaya yung pinakamurang option. Then, masisira yung ano mo. Masisira yung budget mo dahil lang doon. Nakakalungkot kasi syempre ano eh. Nakakalungkot isipin na ang daming masasayang na pera dahil lang doon sa ano. Dahil lang sa...
4: Yeah, this is fake, right? This is fake. I'm pretty sure it is. I already had some data over it kasi nag-re-install ako ng macOS. Kaso, bro, I think this might be fake. Buti na lang hindi nag-fail.
0: Kaano ba yan? Catalina, Yosemite? Kasi di ko maintindihan eh.
5: What do you mean Yosemite? Yosemite or something?
3: Latest to, linarp ko lang. Ginawa ko lang pang larp.
5: Yeah, kasi mahilig mag larp yan.
0: Yosemite, El Capitan.
3: Ano to? Peke talaga to? Kasi exact yung nag-display 2TB as opposed to the 1.98 over here.
0: Ang guys, tandaan nyo lang guys, kung gusto nyo kung ayaw nyo mabudol kayo, huwag kayong bumili ng medyo suntok sa buwan na 4TB daw na SSD, pero yun pala let's stick to the topic. Sana naman magkaroon ng regulation ng bawat isa ang mga gobyerno sa buong mundo sa paggamit ng AI, kasi hindi lang issue dito yung saram
1: yung buong kapaligiran ka ko.
0: Lalo. Kaya marami ding tutol sa Paksilica eh. Kasi ang dami, maraming opportunities na mangyayari sa ekonomiya. Pero sa kalikasan, aray ko.
5: Mama.
0: Yun talaga.
5: Bawas yung tubig eh. Ang daming tubig ang mababawas sa. Yung tubig na dapat gagamitin sa mga mas-farmers.
0: Ba't nandiyan si Sundar Pichai?
5: What I mean is, daming tubig na masasayang. Yung dapat sana gamitin ng mga farmers para to give us more food in place. You know what I mean?
1: Yeah, mas, you're right.
0: Ano na lang ang dapat pahalagahan dito yung yung library.
3: Guys, the only valid use for AI, the only valid use for AI is making Adam Aurelar stuff.
5: Nah.
0: This is slop.
3: Adam Aurelar.
1: Using MSA Gatas team.
3: Have you seen the Adam Aurelar lechon mano commercial? Hindi mukhang Manila eh. Mukhang
0: Beijing.
1: Araw-araw, oh now. Ba't may putulan dila dito?
0: Yan lang yung mahalaga. Oy, speaking of AI, pag-usapan naman din natin mamaya yung paggamit ng AI ng mga media dito sa Pilipinas. So magpapalik po ang Hangout with Mamon pagkatapos ng ilang patalastas.
5: Yan, pag-usapan natin yan.
1: Tuloy may putulan dila. Tuloy may putulan.

0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
1: Introducing

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르.

0: ano, Google Forms yung ano. Pakipinanam po. Eh, yung Google, naka-Google Forms po ang ating questionnaires. So, yun. Magtanong lang kayo, magtanong kayo, pero ang yan natin mga topics is yung sa gadgets and also sa politics. Pero po tayo tumulad kay ano. Wait. Ayun. So, ayun lang. Ayun, guys. Mag-ano kayo ng mga questions, especially sa mga issues sa lipunan, then sa gadgets rin, especially sa technology. Hindi na po ito katulad ng anong say mo na kung ano-anong pinagtatawag ninyo kasi bago na rin po yung anong say nyo. At ito yung anong say mo. Anong say nyo sa mga media na gumagamit ng AI? Wait lang, i-ano lang muna natin. Ayun, dagdagan lang.
1: Bigyan mo ka na naman ng access para ma...
0: Wait lang, nakalimutan.
1: Thank you. Add-in ko na yung email.
0: Wait lang. Edit pa. Wait lang, paano ba to? Ano ba to? Responder?
1: Ano? Editor.
0: Editor.
1: Editor mo, thank you.
0: How to modify... Okay, share with lang. Okay,

0: Wow, isang commercial nga.
1: So we're back in Hangout with Mamon here in 99.5. Sorry guys, kumakabila na naman tayo. Ayun, so medyo ano, so medyo nasanay lang din, pero hey guys, welcome back sa Hangout with Mamon dito lang yan sa Smile Radio and 99.5 Cool FM. Well, makes sense dahil tayo nakasimulcast din, so hello guys sa mga kalamaw natin dyan. Lalo na kay Tita Meps. Na meron din palang meron siyang show sa Cool FM. So subaybayan niyan every Saturday. And also Monoblock. Meps.
2: Abuhay ang Monoblock ni Meps.
1: So ayun guys.

0: may ano, Tita Bebs.
1: Random, ha? Kumakabila na naman. Pero, ayun. So, mga kaibigan, meron ta. So, ito na ang ating new segment, ang hashtag Ask Mamon. So, naka Google Forms po yan. Google Forms. So, ayan. Mag-ano tayo ng mga tanong mula sa ating mga viewers and listeners sa Cool FM. Cool FM and Smile Radio. Well, nako, nakakamiss. Ayan. Unang tanong, anong first version ng Mac na nagamit mo? First macOS and first Mac. First version ng Mac, that would be Macintosh System 7. Hindi yung ano, pinakaunang Mac OS eh. System 7 sa Mini V Mac. Doon ako mo sinaano sa Mac. Pero pinaka ano ko na Mac na laptop is yung MacBook Pro ng ano, MacBook Air ng ate ko. Tsaka mostly ginagamit, ang legit na Mac na nagamit ko is yung MacBook Air. MacBook Air ng ate ko na ginagamit niya yun sa ano, sa office computer niya yon. Pero minsan doon ako gumagamit kasi ang lag ng laptop ko noon, kaya minsan doon ako gumagamit pag magta-type ganun. Pero ano lang yon. So unang version ng macOS na nagamit ko, technically macOS ano, Sierra talaga yung nagamit ko sa virtual machine. Tapos first macOS and first Mac will be MacBook Air ng ate ko. Kasi minsan ako gumagamit din ako minsan sa laptop niya. Palihem. Pero ngayon hindi na gumagana yung MacBook Air niya eh. Ano na? As in, hindi na nagbubukas. Sayang kasi ano yan eh. Yung first version ng macOS na nagamit ko, pero I hope so na magkaroon ako ng MacBook Pro or MacBook Air man lang. So, ang next ano naman natin, Windows versus Mac versus Linux. Actually, mas prefer ko ang Mac so far in terms of usability, because to be honest, I'm sorry kasi medyo limited pa yung software, yung mga apps na available sa Linux. I mean, pwede kang gumamit ng kutsara tinidor habang may iba na pala yan. Pwede kang gumamit ng Word. Pero online nga lang. Yan yung problema. Ang dami mga apps na hindi mo magagamit. Especially kung ikaw, mostly, nag-e-edit ka ng mga video, nag-e-edit ka ng picture. Oo, may GIMP. May ano rin, may DaVinci Resolve, something like that, kasi na supported sa Linux. Pero napakalimitado. Kaya in terms of usability sa macOS, talaga ako maggagamit. Pero Linux is good actually. Ang problema lang sa Linux, may mga ibang drivers na hindi magagamit. Dahil hindi siya compatible or hindi pa siya ready sa ano, sa macOS. Na hindi pa siya ready dun sa driver na ano. For example, yung ano nga, nag-try nga ako mag-Ubuntu eh. Nag-try ako mag-Ubuntu. Try ko in-install to ng Ubuntu, kaso hindi rin nagtagal kasi alam niyo ba kung bakit? Hindi ko magana yung wifi. Hindi ko magamit yung wifi unlike sa ano, unlike sa Windows. Kaya hindi rin sa akin nagtagal. O kailangan ko magli-Linux ako kung computer, kung naka-computer ako. Pero pag ano, pero pag mga ano talaga, pag laptop or ano talaga, that I would choose Mac. And I hope na magka-Mac ako. The next will be, obsolete na ba ang iPhone 11 or iPhone 12? To be honest, you have to buy iPhone 12 because iPhone 12 is medyo matagal-tagal pa yung ano, yung compatibility. Pero if I were you, you have to buy iPhone 13 instead. Medyo magkakaroon ka pa ng konting software update in further years kung ikaw gusto mo mag-upgrade ng iPhone, kaso nagsisimula pa lang. Ayun. Then next naman, ayun, ang ipipiliin ko sa inyo kung talagang tight kayo sa budget, iPhone 12 will work. But if you want to make for longevity, doon na kayo sa ano, iPhone 13 or huwag kayo iPhone 14 kasi pares lang naman ng iPhone 13 eh. Or if you want na ano, if you want, since naka-type C kayo, akong naka-type C kayo, you can buy iPhone 15. Like me, naka-iPhone 15 ako kasi may type C yun yung habol ko. Then ayun, since ano na rin, napag-usapan na rin natin yung iPhone, kung bibili kayo ng iPhone, alamin niyo yung magiging limitations, then yung deliverables, kasi baka mamaya ano, kung kaya mo bang mag-gaming, kung gagamitin niyo for gaming, consider niyo na medyo mahihirapan ka mag-gaming kasi because mabilis siyang uminit. Kaya kaya pag gagamit kayo ng iPhone, lalo pag mag-gaming kayo, siguro i-ano ninyo, i-stretch niyo to Pro Max, ganun. O to Pro na lang, to Pro. Mag Pro Max. Sa ano, sasakit yung bulsa nyo. Next entry naman. Can you speak Thai? Yes, I can speak Thai. Okay, next question pala. Ayun, next question. Ayan, can you speak Thai? Yes, I can speak Thai. And papatunayan ko yan sa inyo. Kung tep mahana ko na mon natana ko sin mahentara yutaya mahadilok pop no charat chetani burirom tom na chiniwet mahasa ta na mon pimana watan satit sa katatiya wit sa ano kam presit. So ang ibig sabihin nun, Bangkok. full name ng Bangkok.
2: I don't even know bakit ang taas talaga ng mga pangalan sa ano, sa Thailand. Pati yung mga government name ng mga tao dun sa Thailand, ano, according kasi sa batas, di ba ano, Mamon, dapat unique talaga yung name. Walang makaparehas na pangalan. Kaya nagwa-wonder kayo bakit ang napakataas ng pangalan ng ano, katulad ni Nano.
1: Haba.
2: Ang haba, katulad ni Nano, Kitty Chicha. Sino ba 'yan?
1: Chichicha. Ang hirap, ang hirap ano yun.
2: Oo, oh, diba?
1: Pero iba talaga ang haba.
2: Diba?
1: Ayun. Ulitin ko ah. Ayun, ang kapital ng Bangkok ay Krungthep Mahanakhon Amondatanakosin Mahintaryutaya Maha Nilokpop Nocharat Chichitani Burirom Odomrat Chiniwet Maha Satan Amon Pimanawatan Satit Sakatatiya Wichano Kamprasit. Yun lang yung alam kong Thai eh. Yun lang yung alam kong Thai. Pero balay niyo mapunta ako sa Thailand ganun. Pero Ray Kato Penny Teddy ko kabisado yung Starus. Pero nakakatawa actually sa ano, sa ang goofy ng mga nickname sa Thailand. Yung iba off. Ay, ba't kaya nagmumura sa lower thirds? Yung mga nickname nila, Diyos ko. Yung iba ano, point. Yung iba, gun. Yung iba, ano, yun si gun, gun natapan. Tapos, Pino, name. Ayun, tapos, ano pa ba? Nakalimutan ko na. Nema Chayo. Anak ng patis. Okay, so ayun, ang daming mga ano. Meron nga ang pangalan Barcode eh. Ayun, nickname Barcode eh. Beer. Eh. Tapos meron nga te BL artist. Tapos alam mo kung anong pangalan, anong nickname niya? Bible. Bible. As in Bible yung ano, yung name niya. Tapos ano, meron yung iba Gemini. Okay naman, Gemini yung iba fourth. Ang nalangan ng mga iba eh. First, third, fourth. May mga nickname. Meron nga ano eh, si Earth. Earth Pirapat. Tsaka si ano, si Mix. Mix sa hap-hap. Ayun. Alala ang ano ng mga nickname sa ano, sa Thailand. Meron, Milk. Milk. Medyo ano pa yan, medyo okay pa yan. Sing. Meron nga, sing eh. Sing.
2: Ano,
1: sing harit.
2: Mamon, na-search ko yung real name ni Barcode, yung Thai actor. Ano, pag-search ko kasi, tinasit isarpong angga, yung ano, yung last name, ay wag na, no, di ko sabihin it. Yung last name niya, ano. Ano kasi sa Thailand, yung ano nila, yung ibig sabihin ng POR in porn, basta ano, may ano yun, may
1: positive point. Meaning. Ah, okay lang.
2: Ay, positive meaning yun eh. May ano, may pangalan na porn. Ito.
1: Kitcha porn.
2: Ano, porn?
1: Ano yun, ano yun? Eh, inulit mo pa. Ayan. Titipom. Si... Ah, si ano yan eh? Si Mew. Mew Titipom. Ayan. Meron nga ano eh. Yung partner niya sa Thai... Sa Thai BL si ano eh. Si Tai. Tai Tawan. Papuntahin sa Taytay si Taytawan. Ano, may nato, ano yan, Pinoy, spiritually Pinoy yun kasi nagbabati ng maligayang Pasko sa mga fans niya. Shoutout sa GMM TV. Meron nga boom taraton eh. Boom tarat tarat. Ayun. Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Ayun. Meron akong ano nun eh. Meron akong edit nun eh. Okay, next ano, next question natin. 5-2=7. Inungkat niya na naman yung ano ko, yung blooper ko. Diyos ko. Next. booking. Ano scheduling mo sa pag-gym? Actually, pag Monday, pag Sunday, Monday, Sun. Yung scheduling ko sa pag-gym, mostly ano yan eh. 3 a.m. 3 p.m. Mostly 3 p.m. Then, depende kung naano ko kaagad, na tatapos ko kaagad yung routine ko. Nakaka-uwi ako mga 4:30, ganon. Pero pag halimbawa yan, rest day ko, lalo na pag gabi na yung ano ko, yung balik ko, kasi nagagala pa yan si Mamon para lang makapag ano, para lang makapag unwind sa nakaka-stress na long call. Long call eh. Hirap pag long call eh. Ayun, kaya minsan inaabot tao na 6:30. Kaya guys, pagpasensyahan niyo na po kung nalate po kanina. Ayun, so magkano typical membership mo per day? Actually, monthly eh. Nagbabayad ako 1-2. Sa ano. Pero sa ano yun eh, sa BRC. Doon sa ano, sa BRCC. Sa ano, hindi PICC ah. Sa ano yun, sa Maynila yun. BRCC. May ano kasi doon, may fitness gym doon. Kaya, inano ka nalang muna para ano, para simulan. Para simulan din yung ano, balik alundog program. Charot! Pero, yun. Pero, if ever na ma-regular ako, ganon. Siguro doon ako sa, ano, sa Go Gym. Doon lang din sa Binangonan. Pero siguro, medyo, anuhin ko na lang. Medyo, ano ko na lang. Kasi, malayo-layo eh. Baka mamaya pagdating ko, late na ako. So, next question will be... Okay. Anong mas masakit? Bumagsak sa exam o nahulog ang iyong milk tea sa kalsada habang nakasakay ka sa likod ng tricycle? Alam niyo yung masakit? Yung na-fall ka sa straight tapos na-reject ka. Yun lang. Yun lang naman.
2: Hoy, LTG, ano?
1: Mas masakit yun.
2: Ano yun, LTG? Ano alam masakit mo mas yun. Masakit pag aw?
1: Mas masakit pag tiniro ko. Si Tony Fowler. Pero legit, ang sakit nun. Alam mo yung ano, nagkaka-crush ka tapos ano, nangyari na yun sa akin last year, pero afterwards, ayoko. Tapos red flag pa yung ano ko. Kasi, yun nga. Kasi ang daming red flag. Laging late, ganun. Kupal, ganun. Ayoko nung maghanap pa ng ano, ng straight na ano. Alam mo yung tipong pogi na ano, yung napopogian ka, na ano ka. Tapos malalaman mo na lang pala straight, tapos okay lang kung yung ano, okay lang naman kung marireject ka na matino naman tao, pero paano kung yung taong ano, yung straight na yon, babaero, di ba? Mahirap yun. So next entry naman natin. How would you view yourself 10 years from now? 10 years from now, I would be... Wala na, nasa Canada na ako. Canada, New Zealand. Or ano? May asawa ako, ganun. May anak na i-adopt. Kasi, gay. Ayun lang naman. The next one is... Ikaw ay isang crocodile. Anong gagawin mo sa show mo? Magiging co-host ako ng Gikan sa Smile para sa Smile. Kasama ko si Sen. Pag ako crocodile. O kaya sa ano? O kaya sa aba dapat lang. Diyos ka! Ba, dapat alam mo? Bakit? Next entry tayo. Eto, pinaka-interesting to. Para to sa mga smileys dito na bago pa lang ako nakilala, paano nagsimula ang pagtawag sa'yo ng Mamon? Ganito kasi yon. Nung nag-start ako sa Cool FM, actually itong Hangout with Nanon pa to. And syempre, nag-start ako ng BL, Bad Body. Eh yung artist doon sa Bad Body, si Nanon Corapat. Then, ayun, nagamit, yun na yung ginamit ko kasi dati, yung nickname ko dati sa Yo Server, ano eh, si Alice Soto. Oo, Alice Soto talaga. Alice Soto kasi ano, Alice Soto kasi yung nagtitripan ako sa server kasi yun nga, sa Tigidong. Ayun, tapos ayun, nung nag-start ako mag-ano ng manood ng BL, ayun, naging nanon na yung name ko. Pero, inano ko, Hangout with Nanon. Medyo duda ako kasi, ano, baka hindi maging maganda yung mga, maging perception ko kasi, gagamitin ko yung name ni Nanon para sa show ko. Kaya inano ko, ni-rebrand ko yung show. Naging hangout sa Cool FM, nighttime hangout, so on and so forth. Then, naalala ko lang din nung nag-start na ano, yung medyo beta release pa ng anong Say Mo. Yung original na anong Say Mo. Ano, ang daming mga tanong na Dr. Manok, Dr. Balbon, hanggang sa may nag-coin up ng Mamon. Mamon yung ano, nagamit ko na yung Mamon. Then I decided to revert the name Hangout with Mamon. Okay, seamless po tayo, guys. Ayan. Kaya yan, na-coin up yung name na Mamon kasi Mamon. Then, last na lang ha, yung kaya, ang naging ano ko, Mamon Curd Gawali. Kasi yung apelido ni Nanon, ano eh, Curd Pan yun eh. E di ginawa ko, Curd Gawali. Pan, Gawali. Oh. Ayan, yun lang yung ano, yun lang yung naging ano dito. And tapos na po ang Ask Mamon. At Luzon, Visayas, Mindanao, seamless na tayo. At kasama natin
3: seamless yung si... Seamless na tayo?
1: Si Mito. Ayan. So, ano lang, no? Kasi... meron lang tayong i-call out.
3: Ayan meron na,
1: tayong i-call out.
3: Na. Tama, tama, tama, tama. Tama. Si Nechite!
1: Ginagaya Nechite. Pati yung graphics.
3: Ena, ena. Si Nechite.
4: Oh, sino ba yan? Boss, boss. Pwede ba natin yan i-memo? Ay.
3: Ano? Sino kayo i-memo natin? Eme game.
1: Sino kaya
3: si
1: yan?
3: Nechite. Si
1: oh
3: Nechite.
1: Oh my God, spill the tea.
3: Itong FM station ko noon na nanggagaya ng show nang walang paalam. Tapos yung kitay pa eh yung upcoming program na ine-ere pa mula nung 2021. Si Nechite.
1: Oh, hell na, ma'am. Grabe, ang lala.
3: Sino ang lala, kaya no? Yun?
1: Ang dami nga, ang dami nga nagaya, pati yung incident na ni.
3: 2021, kaya itatago na natin siya sa pangalang. Ano ba?
1: RCT.
2: Anong RCTI? Anong RCTI? Indonesia yun.
1: Star City. Star City kasi.
2: Anong RCTI?
3: Ano pala eh? May ano pala ito eh? Yung tawag dito? FSB? Yun! So may ano pala tayo? Paikot-ikot lang. Mula ng mahibang. Gawa ng yung tingin at ngiti. Akala nyo, hindi namin alam na ginagaya nyo kami, ha?
1: Tsaka, malala. Eh, ay! Yung mga DJ.
3: Actually nga, it's not even the fact that it's AI. It's like, real people, they're trying to use real people. Tapos, hindi naman, like, guys, the difference is, lahat ng mga nandito ay totoong tao, diba?
1: Omsim, di ba?
3: Lahat ng mga taong nandito ay totoo. So, anong magagawa nyo? Anong ganti nyo? Mga beh? Dahil, maganda po ang newsroom namin. De, eto, pag-uusapan natin ito mamaya sa MMS. Which, I think, Mamon, you would have to do your extra muna.
1: Yes, and yes, mga kalamaw, mga smileys, dito na nga po nagtatapos ang Hangout with Mamon. Maraming salamat sa inyong pagsumabay at pagtutok. Kita-kita po tayo next week every 8:30 PM dito lang yan sa Smile Radio, Smile TV at Cool FM. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi. Susunod na po ang Midori's Midnight Session. Hindi ko alam yung show. Basta, show ni Mito susunod.

Ito na naman ang araw na ito. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo sa may tulugan. Eh, may tulugan pa ba? May tulugan pa ba? Matutulog pa ba kayo? Huwag na. Isang magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako naman po si Master Gio po. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Cool FM sa 99.5 MHz. Pati na rin sa Cool TV. Syempre din, simulcast din tayo sa dalawang transmitter po ng mga Navarro, kagaya po ng 89.5 Manila SDR GLR at saka din sa 1620 AM sa inyong radyo po doon sa Manila SDR. At syempre, simulcast din tayo sa Twitch, sa YouTube channel ng Smile at YouTube channel ng Geometric YouTube channel. Syempre po, simulcast din tayo sa Twitch and sa online radio din through online radio box. Doon kayo sa Smile Paranaque. Mga kaibigan, ito po ang may tulugan kasama si Master Gio sa ngalan po ng buong pwersa ng Smile Network, mga ka-smiley at syempre mga kalamaw. Ako naman si Master Gio. Ngayong araw na ito ay maglalaro po tayo ng Front Wars kung saan magkoconquer tayo ng world bilang Tung Empire. Is the TOC still alive? No. Buhay yung TOC. Gumagala yung TOC. Baka sa part mo lang yan, naglalag lang talaga siya. Or sa part mo, naglalag. Rather, ayun. Pero buhay si TOC. Buhay si TOC. In fact, kanina, kung nanonood kayo sa Smile Network kanina, we were watching a very peak movie na daig niya pa ang GMA, okay? Mas maganda pa yan kesa sa GMA Network, mga kaibigan.

mamayang alas dos. Po, habang matutulog si Romar, meron po tayong replay po ng movie na yan, alas 12, na may kasamang video joker. O, may video joker na, guaranteed 100%. Ito, double check pa namin ni Romar 11 PM, 100%. Mga kaibigan, salamat po sa salamat po sa nakikinig po at sa panonood ng ating programa po. Bago tayo magtuloy, nais ko lang sabihin sa inyo na tung tung tung empire.

sweats. Tingnan ko nga. Oh my God. Tingnan pa ang gila. Mas maganda pa G.A. Eh? Loading. Good job PLDC. Good job PLDC. Ang galing, galing, galing. So, today we will play Front Wars. Okay, paki-full screen mga Romar. Romar. Paki-full screen mga Romar. Thank you. Salamat TLC. By the way, sa susunod mga araw siguro magkakaroon talaga tayo ng backup TLC kung sakali magka-brownout itong lintik na itong TLC na yan.

0: lang rin to minor dito.
1: Ito na yung pumunta ako, visit ka talaga, visit ka talaga Manila SDR. O nga pala, tutok lang, okay, 12 a.m. po, okay, alas 12 po na madaling araw, meron po tayong special movie. Uulitin po natin yung Who Killed Captain Alex, pero may VJ na. Sigurado po ako na may enjoy yung midnight movie. Hindi po na brownout ng TOC. In fact, I will guarantee you, nagre-restart lang po kami ng computer kasi naglalag daw si TOC. Hello, Tere B. Ikaw lang TOC namin. Hey, please, please, please. Bibilin na namin ng Cool FM. Ay.
0: Okay, mababalik tayo sa up next. Paano
1: na? Diba, kita-kita mo yung feed ng Cool FM na yun. Smile at Cool TV na.
0: Ashibal.
1: Ashibal. Shibal dyan ba? Shibal dyan ba? Shibal.
0: Shibal dyan ba? Wait. Ah, ayan.
1: Cool TV D6 right now, oh, diba? Nee, don't worry. The equipment right now, I do feel like na once ma-set up natin yung backups natin, which is si Astriel, si Cairo, at si J4, we are going to be ready. I think we will be setting it up ASAP, siguro Sunday. Sunday or anytime in the weekend. Naka-live kayo. Oh, pero di kami pero naka-restart. Nagre-restart si RJ, nagre-restart si RJ. RJ, okay na pa? Wala pa.
0: Wait lang, ginaano na ko ang ano? Time pa. Tara, naka-restart
1: naman.
0: Oh, naka-restart na. GeForce restart ako siya kay... GeForce restart ako kay D. Kay Murad. Yatake yung... Ano? High temperature ng CPU?
1: Feel na ako, bye. Wait lang. Baka dako dito, baka ba si Nay nakakaon? Or siguro Nay si Gikwan ba?
0: Wala, gano'n po na ako. Gipatay na ganyan ako ang time malware. Hindi, wala. May 100 mailan. Medyo na akong naigakawat. Pero actually, yung gagawin natin is mag-next bumper tayo. Wala man naka-stop, no? Balik ta. Wala man naka-stop.
1: Palantaw ko sa screen ni mo, bay. Palantaw ko pa open cam. Para makita ko. Transparent ta. Para maging transparent.
0: Magyara ko sa. Unexpecting ang jug ka.
1: Hello po sa mga Kalamaw po natin dito. Tayo po ay naka-live na yun sa Kalamaw TGON platforms. Maraming salamat. Looks like nakabalik na ata on screen na natin ang ating live stream po natin. Kung nakikita natin sa geometric stream natin, tayo po ay on the air na po sa Geometric YouTube channel at hindi ko pa alam kung naka-live na po dun sa Smile Network, pero sa Geometric YouTube channel, naka-online na, excellent na po. Kung nakikita nyo sa screen natin, sa live stream, pakipakita mga TRB para sure ball. Kasi, para ano din.
0: Kita mga share screen ko. Ayan. Thank you.
1: Ayun po, mga kaibigan, at tayo po ay babalik po sa ere.
0: Yes, we will go back on air, and yeah, we're gonna flash the next bumper if it's okay.
1: Okay. Noted.

We are back live. I think we are now live ulit. We should be coming on the air na. Yep. Okay. Ulitin natin introduction natin. Magandang gabi mga ka-smiley, mga kalamaw at mga ka-JLR dyan. Mga jerkers, IIST, mga Manila STR listeners po natin dyan. Sabayan po tayo na papakinggan sa Cool FM, sa Tigon Platforms, Cool FM, Cool TV, DZEX 1026. Siyempre, simulcast din tayo. Walang iba kundi sa Smile Radio, sa Smile, sa Online Radio Box.

0: Yung naka-mustache naman ako na yun, ay este mga, naka-lock-in ako kanina, ilang beses ako sige laro ng Prot Wars. Tayo po ay maglalaro po ng paborito nating country po, ang Indonesia, na may puro tungto, hindi pala. Hell yeah! Ayan, very good! Single player tayo laro. Gold kasi di ako gano na tao. I will make it 50 million, multiplier niya 20. Ano ba? 20 ang multiplier natin, hindi tayo mag-MRB kasi masyadong delikado. Alright, let's play Asia, mga kaibigan! So, syempre, una natin i-conquer ito. Dito tayo sa may Jakarta area, Jakarta tayo. Then gawin natin, invade natin. Start tayo ng build na ating paborito nating city. The Dreamy City. Hell yeah. Gagawa tayo ng city agad-agad. Madali lang talaga to. Then gawa tayo ng factory agad-agad. Then isang port city. Ay hindi, expand muna tayo. Ayan. Isang port city sa tabi. Para ma-insure natin na meron tayong sufficient economy muna bago tayo mag-expand ng Dreamy Ball Empire natin. Pala, mga kaibigan, nandito pala natin sa ating stage pala na yon si Mr. Blue Wave Lim, yung sasama sa world tour, sabi ni Joanna Robles. Ayan, magandang gabi.
1: Yes. Yes. Finally, I got mentioned by Birmingham.
0: Ang lakas! Chill! Ang lakas!
1: Hey! Equalize!
2: Oh my God!
0: Hoy, ang lakas! Chill! Hinaan mo! Aray kong sakit sa tenga!
1: Blow!
3: Yan ka na naman, Blue Wave!
1: Okay.
3: Ibalik mo sa normal. Blow yung gain. Gawin mong zero yung gain ng mic. I-zero mo yung gain.
1: Naka 20 kasi yung gain.
3: I-zero mo or 5.
1: Sinero ko. Okay na ba ito? Okay na may volume.
0: Hindi! Masyadong malakas, Blue!
3: Hinaan mo pa!
0: Bro! Ang less settings mo pala sa ano, GMP mo pala ganda yun! Saan? Nakalakas ka rin, Blue! Aganon ba, joke? Para ba ikaw yung ano, alam mo ba itong si Astin na yan, itong si Astin na nasa server natin na yan. Ito ang kapal ng mukha niya ni, alam no, yung sinasabi doon, hindi daw sila e-ere ng Sona dahil daw, e-ere daw sila ng entertainment. I-expose kong SBD na yan, yung SBD na yan, bias na BJ yan ni.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3: 9, 10. Okay na,
0: tayo,
3: Blue!
0: Ang lakas na earlier! Salita ka!
1: Hey. Baka masyadong mahina to, ha?
0: Oh my God! Hindi, palakas! Palakas!
3: Ang taas ng distortion, Blue! Yan, ulit!
0: Blue, ang lakas ng distortion! Promise.
3: Ulit!
0: Panoorin mo yung Maidulugan stream! Gaano okay. Kalakas ka kanina?
3: Okay na ata! Sige na, Blue!
1: One! Oh!
0: Oh yeah. Ayan, mahina siya.
1: Shit.
3: Or ano, Blue? Naka-wishmeter ka ba? Ano mo yung gate?
0: Blue, magsalita ka habang ga-adjust.
3: Huwag ka mag-gate. Isiro mo yung gate. Huwag ka mag-gate, pre. Ano? Isiro mo
0: yung gate. Hindi mag-gain yan kasi yung mic niya talaga. Kaya nag-gain siya.
4: Sa volume ng mic, wag niyo masyado taasin yung gain. Iba yung kasi yung volume na ano at saka gain.
0: Di mahina talaga mic ni Blue, kaya nga mahina. Kaya nga hindi pwede, kaya hindi niya pataasan yung mic niya kasi ang taas ng, kaya nga pinataas niya yung gain niya kasi hindi talaga ma-i-increase yung mic volume.
4: Ayun, eh ano, isakto mo lang yung taas ng gain.
1: Hey, hello.

0: Hello.
1: Medyo mahina pero malakas yung gain.
0: Oh, hinaan mo na lang yung gain,
1: Hinaan mo yung gain tapos lakasin mo yung mismong volume.
0: Walang volume yung mic ko.
2: O diba, walang volume ang mic.
1: Yung voice meter at least. Kung may voice meter ka.
0: Equalize WP yung gamit ko.
1: Sige, taasin mo yung volume ng mismong ano tapos isakto mo yung ano ng gain.
2: Pag tayo talaga na blue wave tayo nito na kupo, di pa nga tayo tapos, di pa nga tayo nagsisimula sa game eh.
3: sige na.
2: Nagago, kitinik opera pala tayo ng Indonesia. Naka-lock-in ako sa bosses ni Blue kanina. Hindi ako na-realize na cook na pala tayo. Wait lang, sandali. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na tinatalo tayo ng Malaysia. Ayan. Kaya magla-launch tayo ng nuclear bomb dito. Dito lang. Siguro. Ayan. Ayan, udamay din kami, gago.
0: Ay, pwede namin. Hello, 1, 2, 3. Hello.
2: Ay, mahina. Hindi, lahat mahina eh. As in?
1: Mahina.
0: 1, 2, 3, hello.
2: Ayan.
1: Yan. Okay na.
0: Kanina to nas... Kanina, hindi ba?
2: Hindi, masyadong malakas yung team mo kanina, kaya ganun.
1: Ang lakas ng gain mo kaya...

0: Yung capital city na New Gago. Yan, imbit natin. Ayan, okay na. Okay, okay. So we're invading quote-unquote Malaysia kahit wala na pong Malaysia. I think this is... Tanginang yan, Myanmar. Uy. Tinitira tayo, ha. Huwag tayong ganun. Retreat. Stop tayo dito. Gawa tayo ng defense system natin. Somewhere within. Siguro gawa tayo ng isa pang city dito. Then gawa tayo ng isa pang factory. Sige, mag-alliance naman tayo. Wala na tayong magawa dito. Take over man tayo ng mga small municipalities habang tayo naglalaro. Actually, mapahina yung volume. Eh, Astea, ikaw naman nag-music?
1: Oo, ako na.
0: Hinaka mo, hindi, lakasan mo konti.
1: Ito, ako na.
0: Lakasan mo. Done. Okay, may na-compress. Ano ba yan? Ano ba yan, Cool TV? Pat na ano?
1: Saan
0: ano yan?
1: The Senate ba ang feed ng smile? Ay.
0: Saan? What is this? Saan? Why? Bakit ganyan, ha? I did not do that shit, bro. Okay.

0: allergic ako sa pusa.
1: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako, mag-adopt sa'yo.
2: Pero ang pusa, may sikreto, nagiging tao.
0: Panaginip ba to?
2: Hindi siya ordinaryong pet, siya'y misteryoso.
0: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
2: At malupit magmahal.
3: Elmo, pareho kayo ng mata.
2: May magbabalik na damdamin.
0: Isa ka lang, Sophie Kim.
2: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
0: Paano ako magiging tunay na tao?
4: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
3: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Masawa ka nang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
0: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
2: Meow, the secret boy. Of my insecurity. Such shit tea.

Pagsusot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: Balita sa Umaga sa SBD.
1: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
2: Mahal na mahal kita.
3: People like loyal. Yan si mahal. Cholo.
4: Jody!
3: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
2: Sorry, hindi ako yun.
3: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GTV.
5: Namiss nyo na ba ako?
6: Namiss ko na rin kayo.
5: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
7: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
5: Is na yan.
8: MNL 48
9: with us. With
10: us. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Klak-klak.
10: Sakada po.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Abang na ang lahat. Ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisa, Kabo ng Masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo! Simula Hulyo a 27, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
0: Two hosts, double the chaos. Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang smile jacks upang manggulo at mantrip sa inyong gabi.

0: .exe file. Ayun.
1: No. The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Isang babae, hate ang pets.
3: Lumayo ka sa akin.
2: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
4: Allergic ako sa pusa.
3: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
2: Pero ang pusa, may sikreto. Nagiging tao.
4: Panaginip ba to?
2: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
4: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
2: At malupit magmahal.
3: Elmo, pareho kayo ng mata.
2: May magbabalik na damdamin.
4: Isa ka lang, Sophie Kim.
2: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
4: Paano ako magiging tunay na tao?
5: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
3: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Gusawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
4: Hindi ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao, pwedeng yumakap.
2: Meow, the secret boy. Of my insecurity. Such shit TV.

0: po? Sinaulo ka ba, Asti?
1: Oh, di ba sabi, CR release me now? Alam mo ba yung perfect ano, place to dance it?
0: Sun.
1: Sa harap na yun ni Doro.

0: me now.
1: Na-LSS na kayo lahat, ha?
2: Or else,
1: ano yan? Ano yan?

0: Matsalam sa inyo! Our main vibe, top one. Everybody, a big round of applause for Billy! Welcome back, guys, sa Vibe Plus. Mag-hello naman kayo sa mga between, mga kapatid, mga V's.
1: Becoming
2: Little Less Beyond.
1: We are
2: Bleep.
1: Bleep abay, mga kapatid!
3: Guys, para kanino niyo ba sinasabi ang Matzo Love at bakit?
4: Siyempre, yung Matzo Love is all about sa brotherhood namin and sa mga taong sumusuporta sa amin. AQ, Prime Music, Between, mga friends and family. Yan, that's right.
1: Yun, so Matzo Love talaga sa lahat ng mga family and friends ninyo. Matzo Love, maraming maraming salamat. Pinabilib nyo kami ngayong gabi. Believe, maraming maraming salamat. Punta naman tayo sa isa pang nag-believe sa atin. Let's vibe it away!
5: Yun naman, no?
6: Ayan, so, yes, kasama natin ang BNB 2K! Welcome sa Vibe Plus, guys! Bumati na kayo sa ating mga kapatid! Yeah!
1: Be the vibe, mga kapatid!
5: Guys, so eto na. Meron akong tanong sa inyo. Ano ba yung nag-inspire sa inyo para masulat itong Nag-iisang Ikaw?
7: Ayun nga po, yung song po na Nag-iisang Ikaw as intended po ng aming composer, si Ben po, ang basis na.
5: Wow!
7: Ayun po. Originally, dedicated po siya para kay God. Like yung sa first verse po ng kanta, yung hindi makikidigma nang wala ka. Ayun po.
5: Ayun. Ang ganda.
1: So mga kapatid, sila po ang ating top 2 sa ating main vibe. And ayun, may isa pang nagbabalik sa ating main stage. Let's vibe it away!
5: Yes! Ang na-miss natin sa vibe stage, our main vibe top 3! Yes, my love! Grabe, welcome back sa Vibe Plus! Mag-hi na kayo sa mga fans at sa ating mga kapatid.
1: 1, 4, 3! Yes, my love! Hi, I'm Nico.
8: What's up, I'm RZ.
9: And yo, I'm Bri.
10: Hello, I'm Joshua.
11: Kumusta mong tanan? Ako si Jeff.
1: And we are...
12: Yes, my love.
13: Grabe talaga yung Yes, my love pag nag-perform sa Smile.
1: Siyempre, dito kayo.
13: Everyday kaya kayo dito.
1: Game!
14: Guys, balita namin guys, may bago sa rhythm ng Yes, my love ngayon. Ano bang isi-share nyo sa amin na first time sa grupo nyo?
10: Of course, we are celebrating for our first concert on August 8th.

0: extended ang botohan para sa iyong favorite OPM artist. For 2 weeks na yan, kaya naman, keep on voting mga V's. Pero eto, vibe spot na sa pagbabalik yan ng Vibe Plus! Yes, my love!
1: Yes, my love!
0: Yes! Come on!
2: Ang mga teleseryeng patuloy na inaabangan dahil sa kwento.
3: Kiara.
2: Ang love story ni Kiara at ni Koy.
4: Ang mamahalin mo. Mamahalin ka. Nung walang kondisyon.
2: Inspiring journey ni Eman.
5: Aminin mo na kasi na mahal mo rin ako.
2: At mga teleseryeng tumatak dahil sa theme song. Huling gabi sa Secret in Prague. At Jesus ng Aking Buhay sa My Best Friend Eman, dalawang teleseryeng handog ng TV5. Performing the official theme songs of A Secret in Prague and My Best Friend Eman, Carmela Lorzano, Ruel Carino, and Quest!

0: curious ako dito, Ruel, Carmela. Ano yung naging feeling nyo o unang pumasok sa isip nyo nung binigay sa inyo itong pagkakataon na kumanta ng mga theme songs ng, of course, My Best Friend Eman?
1: Siya muna.
2: Okay. Well, of course, nung una, sobrang unexpected sa akin. Kasi napakabiglaan, hala, ako yung kakanta kami ni Rowell, yung kakanta ng theme song. So very, very grateful ako na kami ni Rowell yung nabigyan ng chance para kumanta ng theme song ng My Best Friend Emma.
0: Oh, Rowell, how about you?
1: Ako naman yung nagulat. At of course, I said, thank God. Kasi nabigyan ako ng ganitong oportunidad. At sinabi ko sa sarili ko, wow, what did I do to deserve this?
0: Aww.
1: But para sa akin, yun nga, nakasama ko si Carmela at kinagigiliwan ko po na nabibigyan namin kayong dalawa ng saya at ng tuwa. Tuwa't saya sa aming OBB sa My Best Friend Eman.
0: Ah, pero gusto ko yung gulat ni Ruel. Wow! Ganun siya magulat. Wow. Ang ganda ng gulat mo, ha? Pero congratulations sa inyong dalawa.
3: Thank you. Congrats sa inyong dalawa. Ito naman kay Sir Quest. Sir Quest, nung ginawa niyo po yung huling gabi 4 years ago, naisip niyo po ba na magiging theme song po siya ng isang teleserye?
4: Not really. Kasi syempre, bilang artist, alam mo naman na ang isang awitin, may lifespan yan.
3: Yes.
4: So, you know, once it plays on the radio, people appreciate it, you know, you get that satisfaction. Pero sobrang, for it to have a second life or parang may bagong buhay yung kanta, sobrang nakakataba ng puso. Parang pat in the back na rin para sa akin yun bilang isang songwriter na, uy, may silbi pa rin pa pala. Kaya pa. May silbi pa yung mga ginagawa kong kanta.
3: Sir Quest, congratulations. And everything takes time talaga. And maraming salamat for that heartfelt performance that you did earlier.
4: Thank you
3: so much, Sir Quest. At syempre, hindi lang ang mga artist sa likod ng theme song nakasama natin. Nandito rin tatlo ang mga cast ng A Secret in Prague nakasama rin namin dito sa Vibe Plus. Queen Eye, Mark Ian, and Spencer!
0: Ayun o, hello!
3: Hello, guys!
5: Hello!
3: Hello, hello. Hello, guys! Ano ba ang bagong abangan sa A Secret in Prague?
2: Sa totoo lang, napakarami talagang dapat abangan sa A Secret in Prague. Pero ngayon ang masasabi ko na lang, ayoko kayong i-spoil eh. Pero for me, ang dapat yung abangan, syempre, kung ano nga bang kahantungan ng pag-iibigan ni Mikoy at ni Kiara at syempre, ni Sophie at Angelica.
4: Huy!
0: Ganyan. Nako.
6: Pero alin nga po at mapapanood natin sa panibago nitong time slot po, 9:30 PM na po, gabi-gabi po sa TV5, Mondays to Fridays.
2: At syempre mapapanood din sa Netflix, ano,
6: yes.
2: Kung hindi kayo nakakapanood sa TV, pwede sa Netflix.
0: Exciting! O, Spencer.
7: Yes po, and also, yun nga po, ako nga po pala si Agent Rafa, na isa po sa mga special agents ng Global Operations for Government. Agency.
0: Ayun.
3: Mahaba.
0: Ang haba, no? Oo. Pero aabangan natin yan, Spencer. Hindi natin yan palalagpasin talaga. Kaya naman maraming salamat, Queen Eye, Mark Ian, Spencer, Carmela, Rowell, and Quest. Mga kapatid, patuloy nating supportahan ang Secret in Prague and My Best Friend Eman sa bago nilang time slot. Legit Vibe when we return here on
8: Vibe Plus!
3: Congratulations, guys.
2: Thank you. Because you deserve more dito sa
8: Vibe Plus!
0: Mga kapatid, may tanong ako, ayos pa ba kayo dyan?
3: Ayos na ayos, syempre, dahil nandito sila sa Vibe Plus eh.
0: Ay, tama ka dyan, Juwaw. Mas magiging ayos sila dahil ang Legit Vibe natin tonight ay isa lang namang singer, songwriter, actor, director, at record producer.
2: Kaya naman, MVP Studio! So make some noise for the OPM hitmaker,

0: Mga kapatid, para awitin ang kanyang latest single, once again, Ice Tagera.
1: Para sa mga marurupok, this song is for you.

Alam ko, may mga pansin.

0: thank you so much to our legit vibe, Arsigera! Wow! Mga kapatid, maraming salamat din sa pakikivibe nyo sa amin dito ngayong gabi sa ngalan ng Vibe Plus at ng OPM.
1: Yes! Thank you so much din sa mga nakasama nating OPM artists from Vibe Spot, Main Vibe, and of course sa mga Star Wars artists na nakivibe sa atin tonight.
2: Mga kapatid, continue to vote para sa inyong favorite OPM artist sa Main Vibe.
3: Remember, 2 weeks ang labanan sa leaderboard.
2: Dito sa MVP Studios, plus na plus na saya ang hatid namin sa inyo tuwing Sabado, especially sa August para sa ating month-long anniversary celebration. Yes, tuloy-tuloy, gabi-gabi at fresh na fresh moments now with more music at kulitan sa Vibe Nights at 10:45 PM.
0: It's more than a countdown, kaya more reasons to vibe with us, mga kapatid. Join us again next week because you deserve more. Dito lamang yan sa...
4: Vibe!

UON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

0: tunnel, 100% na rin po yan. Talaga yan, Emma. Yung kampag po papunta. Ganun din yung kampunta dito sa Ortigas natin. Habang segro ni mga around 2 point. Eh, yung tunnel po, 90% na po sa sides po. So, magiging pupukan po yung agaw pagsasagawa para pumapit ito matapos bridge. So, na inaasahan namin medyo may matapos yung termino na ating Pangulo sa segment ng ating sakirina.
1: Sekretary, dyan po muna. Maraming salamat sa oras ninyo.
0: Salamat po, Sir Johnson, and kakat. So, good morning po.
1: Alvin, eh, Sekretary. Si Sekretary Uti, pareho mamayang alas 4 kung ano pong lalama.
2: Gayon pa man,
1: pagiging detaso na ng Pangulo. Mga mga 5:30, no?
3: Anong oras mo ito?
1: Oo nga, eh. 603 Gising Pilipinas with ako po si Johnson. See you again bukas. Good night!

0: Sonana.
1: Wake up.
2: Yon ang playtime. Boy.

pandai galau-galau. Para galau. Sasal musal. El Chico.

0: Mr. Gising. Umpisa na natin Thursday oras na dito ngayon Lunes araw ng Sona News. Sa Gising, Pilipinas. All systems. Para itang mark 20,000 pulis. At para tiyak sa iba't ibang lugar, yan si RPO spokesperson na daragdagan alat na pulis dahil kasabay ng Sona ang pagdiriwang naman nasaryo ng iglesia ni Pinosa sa pampublik alam sa Maynila dahil po sa Sona Corban City simula kanina hanggang mamayang alas sa East ayon sa Malacanang Ulong Marumpati pero hindi at tulad ng Son kung sa ang mga mayay pero maayang Sona o sa Sona baba ng pihin po sa katiwali para sa ilang political anas ang mababang ang ilang impeachment trial ni Mara Duterte at yung international gandang pagkakataon nito update ang administrasyon sa mga hakbang para mapanagot ang sa alas 6:00 para pare-para tingin mga hinaing sa PUN grupong bagong alyansa ng pagkilos sa harap ng opisina at natural resource membro ng group simbolo ng pagkakalbo ng kalikaso nasan dahil sa mga proyekto ng harap naman ng opisina ng Department of Form una ng putik ang mga FVD Sara Duterte sa itinuloy ang pagnal ngayon, grupo pa may permit para mag-protect ng Commonwealth Avenue. NCRPO spokesperson Zalacino na hindi magsusunog ng our protection sa Philippine Act. Nilarang na concrete barrier ang Mendiola Street bago ang ni Pangulo. Alas sa isocho na leader Alan Pitt sa kanyang tinatawag na Sona bukas Parliament Sona kung sa or mula sa minorya nanawagan naman si Cayetano sa halip ng part siya ang kontra ni Pangulong Marcia po yung kukontra sa Sona ni sa Facebook pa ni Cayetano no ang mga Marcos na manood pati ako anong oras magkontra Sona yan. Sa iba pang balita sa House Prosecution ang pagpresentasyon ng app of impeachment ni Sen. Gajalian ala ng panukap paglatag ng ibitag na tapos gulo pa ang proseso original po tatapusin muna ni Kozovin saka lamang ang dip na sarili din nilang parang planong gawin ngayon o patapos na tapos na pat may independensa parang gano'n sa kasalukuyan hihintay kung matapos po yung makapag pensa ngayon linggo inaas ang desisyon kung uusuan na may kaugnay financial fund na ebidensya ang saan sa pagbabanta ayon kay Defense Counsel sa desisyon ang hindi na mga iaharap sinita naman ni House Prosecutor Senator Judge Pia Cayetano spliced video na may caption walang mga ebidensya video ay pinakita ang putol sa hiling ng prosecutor tax record ang sabi na kung tugmaan tayo Money Laundering Council hinggil isang transaksyon presidente lalo na siyong team na presiding officer Franz para makasunan ang mismo ilang senator judges na ang pag o pag-iayas officer under secretary kay may busted Duterte hinggil sa Tampalong Marcos sa panayam laban sa Davao iginit ng alkalde na taken out of kakaintindi sa kanyang mga ulo ng Pangulo na bang matapos iginit for Melvin Eichmann trial kung considerang posibilidad sina may Mayor Nesivas Terte takay kay Pangulong Marcos ng administrasyon na ginagawang paglilil malaki ang banta si VP sa 28 pero buwalt Mayor Baste ang pamumuli mga naapektuhan ng bahat sa Davao Malaro sa pagbanggit ni VP Buaya sa Pilipinit na mistulang na mente ang kanyang
1: DC 2026.
0: Maganda umaga muna kaya mate ay manood kayo Meet of the Nation at panglima hinte marami ng masabi being meant. Ang ganun din manood ka loob balde ng Ves at gagawad Marlon na Fernandez ng Sona para matahin natin si Zeus Legaspi Commonwealth
2: between time sa Pinak Region Police Office of NCRP waraan na sa intersection ng Commonwealth Avenue inyo at but dito yan si ilang na ito ang ng Bureau of Fire Protection Alvin Wickel tulad ng FARCA bukod dito sa Commonwealth at but sa pag-ikot at tingkali natin na may polis na lahat pati sa mga COVID papasahan Alvin na titipon yung ilang mga po bilang pagprotesta na niya pang Marcos Jr. Seguridad particular gate sensitive kung saan ang ginagamit tuwing may protesta ang panamorista sa lahat ng kalsadang sa piso ng nasa may alamang ang Commonwealth. Ang simula elliptical road Filcoa hanggang San GBP Litex. Pasyal ng gobyerno no, at mga bisita complex sa, para sa mga nakapanayam ng rally Litex market dito pa rin sa ngayon na ang pagkat Ferdinand Marcos gusto nito na ang tugon ng presidente ang pagtaas ng presyo ng bilihin ng produkto ng petrolyo alaan sa pagsupatin ang tinit na nakapanay
3: kasi na lalo na may mga anak na nag-aar
4: gusto nila daw ang bilihin importante yung karing korupsyon kasi maraming tao sa pundra sa
2: Dora, Jeffrey at mga nakapanayam sa naman sila sa pagsasado sa nagpamahalaan itong lalo sa naghihakbang pababang presyo ng mga bilangan buo naman ang may mata Tatamasa. Well, Alvin. Yan ang balita. Kumpirmado si ang Gaspi.
0: Tizi. Alam ba dyan, Zul? Yung mabasay sa palibot ng naglakad pa nga.
2: Sa pagmamadaling araw pa lamang, Alvin, na basa ay nagbabalimlem at manoy dito.
0: Mga magkikilos protesta, pero mga yan naman rain or shine yan, yung mga taon-taon esta, wala tuloy yan.
2: Tama ka dyan, ibang ay pila na rin yung mga taon-taon na talaga at sanay na doon sa pinagtitipan yung matrights at matrights dito
0: mo parating
2: doon sa may
0: kamera. Thank you, Zuzan. NC Trish sa yan ng Recto Avenue.
5: Ang ilang kalsada sa pikyan pa po niyang kasabay address ngayong araw. Kahapon, nagkakad na yung mga barbed wire na bar doon sa mga kabilang bahagi ng ayan ng rumbo kabila yung sa ito. So, Menjola, yung paligid mula pa sa magbago hanggang sa Legarda Pagliyos at papuntang kasa marami ng mga pulis tambay sa nasa gilid na panangga at kahoy natay ang 3,000 polis ang pinakalat ng Manila Police District. Last mga oras ito, Alvin, at wala pang kundi kung meron nga abang testa security measure muna ang pinapatupad. Yan ang balitang kumpirma do ang Radyo Patrol.
0: Thank you, Miss Alam. Trish, isunod natin si Rogoro.
6: Pagkain ng ilang reaksyon ng mga kapamula dito sa nandaan na dahil sa buwan kung gusto ng Pangulo sa magiging laman ng kanyang binang ilan na sa nila Junior ang tumataas sa presyo ng bilgas. So, hindi namin ang ikalimang driver na si Mark Johnson, lagi na lang kaya na sa pagpapagasolina kaya lang naiuwing kita sa maglalapad ng pangulapang at mga pagkain.
7: Sana masasabi niya na bilihin na sana mahanapan niya ng paraan na haba niya naman yung mga pagkain natin dito kasi ito na kahit saan
6: may samantala umdera na si Erlin Berna sabi mga pinakunit ng kalaga
8: na pangako niya para maging ang administration niya
6: na si Tim ka mahalagang marinig to na ang mga mapababa dahil direkta na apekto kabuhayan.
9: Kanina sa paligid yan dapat niya ibabaan din ako
6: balitang kumpirado roin ko ito.
0: Think that in si Manong Rod is on. Si Manong Rod.
10: Good morning, Al. Ayan ang mga mangisda ang Pangulong Mark. Sinimula ng ilan taad ng mga tunay na kalaga siya ngayon ang pangisda. Kasabayan ng State of Lones at ang mga ito ng sabayan ng mga pagkilos sama-sama ang galigan at matinding up and isa sa anilang paglalabay kasama sa mga municipal malalang kabuhang isa ng mga simbolikong akrum sa isang pangistaan ng kabilang na dito fisheries sa Manila Bay din ang kalagayan ng mga Manila at mga komunidad sa pagkawala ng hanap at lagat at iba sa pangabantag kasunod na banner drop ng mga abayan ng Maribeles o yung tanang kanilang panawagan na suktor ng pangistaan ang mga mangisda mula sa masin bit-bit ang patbensi basura ang edkaan ang 5 meter municipal balitang kumpirmado siguro patrol i-ema
0: ding ding salamat Bison magandang kay Doc Fest Steve Arnaldo Zaita
11: ng investigasyon ng Department of Environment Resources matapos lumagi na isang barangay sa dulot tumay toll road o XTR4 ito matapos maglabas sa resolusyon ng kapataong Quezon matapos ng bahag ng sunod ng matinding pagbaba nitong mga nakaraang araw kay Barangay Sonesto Quito ekto aurang nag sa ilang sakilan upang ang tubig o ng malakas o ulan na nakapitan ng dibdib ang baha ang hindi na ay magamit dahil na yan ang DNA upang magsagawa ng baha lugar o mga scientist na may ayos muna at patuloy ang panibagong pagbaha yan ang balitang kumpirmado si Dr. Radyo Patrol
0: Arnie. Kami sa Zaita, thank you.
12: May nangyari pagkakad sa D.E.T.R. sa Istretta.
0: Kayo hukingan anong gusto rin ng Marcos sa limang state address sa magasin nyo hindi na elite Trinidad ang Santa Ana sunin nyo sa status. Gusto nyo bagan ang president tatahaki natin sa last session o mas gusto ting tayo yung Mr. President o 22 years ano po o 2 years ang actually less than 2 po mag halal kong presyo. Josh, kay Lady Prundin, si magandang mag sa mga ano yan, eh, naho, nandun naman sa Mayor Richard Mercam. Prundin, si Yam Finland, at si Rexin Lug, din sa mga taga-Negro. Si Nampraff, sa Sandigan Bayan, si tama-tama pala yung bata ati ko us na Steve Jojo kaugnay na sinasaban flick the internet infrastructure project to lang na ang tagal ko sa Negros parang hindi ko naman naalala sa Negros to ano Ilong speaking congressista sa bill development na sinasabing pag-aari na tsuhing si Altan. Maraming tinarang kongresista sa kumpanya 14 million rata. Mula sa H. Rex, sa kwentuhan mo nga si congressman eh, kasi yan tagas sa Negros ang alam mga politiko para hindi Joang eh. Noon na itinanggi ng kongresasyon kasunod na mission for enforcement na sampan call project kay congressman ang after malversation si dating Sultan Kudarat Kongul Fugo ay sa investigation ng umbo sa reklamo labang kura na rin naman kasama si Concepcion Vice Mayor Philippine Corruption na kung saan na pag-asawang nagsab sa si ang 600 million na matalay binunyag ni Senator Panfilo Lacson ng ilang ebidensya regularidad sa in-city at bilang kahiwalay na pondo para rawan sa billing son kung kasong kriminal sa irregular kolekta na ikta na ang ibang proyekto ay na senador ang findings Peter Cayetano walang peking flood control project sa tanin walang dapat ikang allegasyon kung totoo na isa budsman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa proyekto sa tagi kinilang baluarte ng mga kayimbestiga sa mga mano noon na ibidor na tatlo ang sinasabi tano ay ng anomalya. Time check muna tayo X27 man Jervil Luistro apo ng panel natives sa Duterte impeachment sa pagbangin Pilipinas Energy Bundle.

0: dahil pag pwede flu, cayenne, phenylephrine, HCL, chlorphenamine, is the generic name of BioFlu.
1: Mariyo, sir!
2: Akin yan? Eh, ba't ka na sa labas?
3: Basta para sa'yo, mag-ibig, pwede pang negosyo. First at iba pa, 80% ng hulog mo ang pwedeng ilong processing.
2: Kaya, anong pag-ibig fund? Activities of
4: the healthy lifestyle. At tura sa mga active adults, ang Artris Type 2 Collagen at M. Maaaring makatulong. Let's go! Art going!
5: Bumabagal ang arthritis, mag-arthritis, drugstore, nation, hindi maaaring gamitin panggamot, sa anumang uri ng sakit.
4: DM

0: maldita
1: Bakit right pa ang binibili mo?
2: Gamot, ayoko. At yung sa
1: kasi personal sa akin ang pagsubok ko na. May buhok na iya ko. Symptoms persist.
3: Entertainment together, sports and digital content on the internet. Time.pa playtime social media.
4: Born for happiness.
0: M.
5: Salas po. For liver health, Liver Aid Pro. Diet and exercise ay maaaring makatulong sa protection at support and treatment of inflammatory condition. Mag-liver up na vitamins.
6: Silverin plus multivitamins is the G-Pro. You can consult your doctor.
7: Protection at tulong sa ato.
8: Si vitamins pa
9: need liberate
10: pro hanggang ngayon tayo balita at masam bawat mamang ang DZM sa istrena public service na kumpirmado si
11: sabayan kayo sa almusal.
12: Chico!
11: Chico!
13: Nako na yan, doctor. Doc lang ha. Item related sa son. Po is mayorya ang naniniwalang out sa mga ordinary sa survey po ng Hiray Survey 22 53.8% bigo ang kinakaharap ng mga Pilipino. Saga isa sa mga challenge kanya ang tahin mo ibabalansin na kakaiharap Pilipino. Nagsabing hindi nakikin sa mga ordinaryong Pilipino percent ang walang tiwala sa adkos na may kahin ang mga isyu sa bansig ng solusyon na habang mahigit naman ang gusto sa katiwalian at 34% makarinig ako ng pamahalais po ng preo na numiya inflation tahod agri-security speaking of security, inflation. Ako may impact po yung pag-doctor sa video David Jr. National Watch habang abalata po tayo pati na rin kailangan din ng estado ng ulan po na dadagdagan yung tapurset kuhanan ng tubig sa Metro Manila Bulwat. Doctor, na umaga po sa inyo
14: sa mga tagapaginig po.
13: Apo, ano nga yung recent Dr. Sevilla David?
14: Alvin, no? Yung umaga ay naka 1 na meters po. No. Sabi nga natin na i-pensyan ka level natin na hunters. Kaya tuloy po, no, i-manage natin i-fly at po natin may at kampanya natin natin sa mga kababayan po natin pagiging pagtingin ipid at pagmamahal tubig natin sa ating mga kababayan.
13: And tubig, for the record, ng alokasyon para po sa
14: tama yun na Alvin nananatig yung cubic meter on. Pero ganun po ang magkasama ay minamanage po question na ito sa late at pinaparelease ng bono sa aktual itong bumaba no, yung atam ang ibang mga alas no, no, noong 29.17 meters po no, ang atam at nakakas ng interaction mula po noon na ay ganyan yung mga experience para ba similar na ano at ito nga po ay unprecedented, mababa po talaga hanggang na ay wala pa po tayo masaranasan.
13: Ang sinasabi mangyari ulit sa atin noong what was that 20 year yun yung nagkaroon natin. Ayos yes, po yun this
14: ay po ang tisana na sabi nga ho natin kung 7 may mga interruption medyo mababaw dahil na rin po no, may mga sa po sa hanggat sa baba po pa po no? At wala tayong nasa ganun pa man at napakay talaga pag ulan charges ang dam po natin conscious at mga alternative po na gamit po natin pero kung maasunod na araw ang po may iwan sa yung itatawag na ating interruptions po.
13: Opo. Eh, pero ba't hindi sa inyo alokasyon ng meters per sa hindi naman hindi bawas. Ba't hindi po natin Dr. De
14: natin at 46 cubic yan, no? Kunti din ang nire-release na QSS mula sa po halos mga 2 cubic meters na lang pababa no? Doon sa 40. So sabi nga natin higyan po natin no? WSS po no? Para may no? Itin no? Yung iba una natin gagawin 46 kung kailangan pero sa ngayon po ay kagaya po ng mga yung mga pasaipo at ay natatap po yung ibang mga
13: ibig ko po sabihin doon in terms of down this palmy pero actual ang actual right? Eh ba't hindi na o ibaba ng alokasyon kaya naman pala nila dahil may iba
14: na so, isa kaya po yung bigyan natin na, ng mga mga flexible flight kasi depende po kasi ano ng mga isa kung pwede mas mataas buti nila kaya nga po pero Alvin no tuloy nating re-reviewin ng NWR kakailangan mag-adjust ng
13: mo ang concessionaire 42 42 lang din naman tama po
14: may mga orasin po natin yung datos. Sila mismo para check kung may mga medyo pa kinukuha ang location na kinukuha
13: nila. Kasi mga kababahay, di mo naman o wala pa yung kreato, mali po yan yung krisis. How near krisis level pagdating
14: sa Alvin, ito no, yung mga datos po, hindi lang po naman kasagat dam po natin kapasidad po no, ng ibang mga ready na po natin to Alvin no, at kasama po ang sa dito po natin no, hanggang po natin pagtulungan no, iba pong pwede mapagtubig pong ang hindi na po natin pong matugunan yung buong pangangailangan.
13: Okay, first time yun, first time in Haysa pala lagi ninyo dan
14: po hindi na Alvin no, at magulang kaya ang level na to medyo unusual po kasi dapat nag-uulan na paano po yung angat dam para rin no, no sa naranasan po lang kaya kung kapinagin at sabi nga base so, sa unang experience previous natin 150 pa ba no halos sa kasalukuslip po no ating minomonitor no yung gahanda po na yung iba naman po yung nakalatag bills po ay ginagal contingency measures nilalatag po ang mga kababayan po patuloy po na pagbabay pong ibang mga others.
13: Dr. Bill, mabuhay po kayo dyan sa National Board. Thank you, sir.
14: At huling panawagan na ng mga kababayan at para pagtulungan po natin yung
13: kasama. Mabuhay po kayo. Thank you. Si David Jr. pa Executive National. Ako naman in terms of pag nakita naman pala sa 40 pero ang hugot 40 to 42 lang bro. From sa messaging man eh, gawin nating way of life ang pag yun ang punto chisman o pat way of life po natin aksan yan. Mapakuryente man yan, ako ang Chris Bendijo, tinaisang happy si Attorney Ana Guzman Cabasa, happy and happy birthday to you, ha? Attorney, ganun din si Honey Rinerin, hindi ko pa nabubo, standby lang muna sa mga nanantay natin yung pagpasok sa Zoom, Roman Jervy Luis, no? Yung bang namumula sa presyo ng mga produkto ng patalaro ng dagdag presyo sa diesel pang 6 to 7 pesos naman sa 6 na pin. O magpakarga na po kayo. So you have last just mataas na po yan. Ang nagpapatuloy na tensyon paghina ng piso kontra US dollar sa panibago kung record low ang pesos and imos ang palitan kada US dollar piso on the price. Oil companies nagpreso sa petrol transport group na itaas sa 15 sa 10 pesos. Department of Transportation public consultation kaugnay sa hirap pasahe. In na-decisionan nyo na nga yan dahil yun, kailangan yung pasyon. Na sobrang na lang ang sagot dyan. Ibigay nyo ba kay Marso sa mga pampublikong trangkabilang ang piste sa tradisyonal 45 din ang nangyayari kaya kay Kong gising na hindi ba na ako may rapa kami nabit nyo nga po dyan pag nakita nyo si Kong amo may appointment ka dun sa DCMM na maganda na umabon Bon Ramos may makapul sa splice video na naipost sa from o nagre-repost na mga bug kasi bagamat alam naman natin asan dapat talaga hindi ka magpap ng o unappealing o kampo ng pati hindi pwede na paano ka maging dyan paano ka maging sabihin mo hindi didesisyonan ko ang o impartial ako ano ka maging isa ay naka ma'am Luz din yun meron din si George DL kaya magandang umaga po sa tropa buti na lang yung ating mga bisita tayo no Florentine isa na nakamonitor po sa special ng it will soon daw kay Bigornia o nga po may sakit pa nanonood din sa atin si Edner Villi nakikinig ng Lopez nanonood sa atin from Sandinia Chris ano pa kaya ang mga project EM o maganda ang si Ogie kaya at si Ging pa at si Ma'am Ed Florentine na bati ko ulit ba si magandang umaga po sa inyong lahat ipinatubugso ng 85 minimum wage sa happy ba sa bauna sahod minimum po natin po umaaray po ang gastos po yan narinig nyo ang sabi ni Steven, wala itaas din ang presyo ng mga tiniket. Kunin, yung dagdag na 8 per day, yung isang dad, 85 po yun, tayos na nagtatrabaho. Kaya, wait ka muna, ba't ako man yan? Kami nang dagdag sahod eh. Siyempre, po yung mga consumer din. O pagpunta naman niya, saan niya ngayon kukunin ang gastos niya sa pagkugutan ni Momoy? Kaya ang sinasabi lang naman manggagawa, kung meron niya, i-share niyo na inyo mga manggagawa ng yung mga kumpanya na may goal yan eh, lalo na kung limitize nila yung mga shareholder para nang sa kinda din yung mga namuhunan sa kumpanya po'y pinatupad ng una aumento sa minimum wage sa Metro Manila 60 pesos na dagdag sa tutupad ng 25 pesos 2027 po rito 5 pesos ang minimum

0: pagpapalilit at pagtarolyo. Tiniyak naman ang dole na may tulang mga maliliit na negosyong hinda ng dahil mo tayo ni Congresswoman Jero, nandun naman si Pamela sa Kamara Dire. Teka lamang address ni Pangulong. Go, Pam!
1: Yes, I'm all set dito sa Kalimang State of the Nation, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mamayang gaya nung mga nakaraan taon, nantay, papasok ng isa natin yung SONA ID ng case dahil makakaunti pala dito sa mga oras na yung ilang staff ng media at Ilogan kaya nung nakaraang nga taon din ay tag na red carpet meters at yan na ang balita ko ito ang Rancho Palabasque, DGMS.
0: So tinanggal, ito ba yung live? Nandiyan ka ba sa loob?
1: Alvin.
0: Oh, wala, wala. Rarampa pa rin sa ano na yan, o sa daan na yan.
1: Oo. Dadalang naman ang carpet yung sa November yung May kung saan dadalo. Eh meron pa na red carpet. Akad nga pero kasi no may nauna na nga ito Secretary Office General na as much as possible mga congressman natin especially yung doon dignified na zona ngayon ng taon Alvin
0: pero yung mga congressman at congresswoman dating ng mga yan
1: dahil 10 a.m.
0: open pa
1: siya. Open muna ng 7 a.m. Alvin. So kapag may mga delivered, datingan na yung mga friends. Dumadami yan 8 a.m. bago mag-open Alvin.
0: Pero pag open, ibang tinatalakay, i-didikin, tapos na.
1: Hindi natin ang fees. Ito. Careful
0: kung sino
1: dito
0: third at na may pal, diba?
1: Kung saan pa namang ganoon na maasahan nga natin na pagbigay ng speaker dito.
0: Ay, di abayan. Pag nakapasok na ng kamera atas, medyo pit yung siguro makapasok.
1: Medyo bago nga din Alvin, no, dun sa gate pala, mag-video sana security daw muna mag-video. And then yung
0: bawal mag-video, ibig niya sabihin.
1: Yung papasok na ng North Wing Lane.
0: Yun ba, diba? Yung si Chung nagrara rally ba? May nagrarally ba? Wala naman.
1: Alvin, kanina wala pa naman ako.
0: Okay, sige. Busy yung araw ni hapon pa at pag-sona. Kaya yung energy mo pa.
1: Yes,
0: maraming. Thank you, Kamala Vasquez. Ang ating reporter, Jen Salapo. Team at mga news, mga technical crew at na sa address na boss at, alam mo mag prepare mga kasi may opening ano po mag opening ka tapos pahinga na naman ng kontente pabandang alas sa Bagyan to Dam sa Bulacan 150.63 meter dam kahapon.

50.60. Ito po si David Ganang National Water. Naman buwa pa ang sa dam sa Tabangan Dam sa kabilan. Nag-asa na posibleng bumagsak sa waters ang tubig sa nang huli meters per second. Kabana po resource 46 sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng ay pero sabi nga kanina ang huli yung aktual sa makalipas na 46 cubic per second. Alam mo po meron namang ibang sources ng tubig nila may nila kailangan pang kung naalala natin sa 29 naalala nyo pang nagwala ang pang Rodrigo Duterte ng presidents. Naalala ko dati yung mga tagaman po yung East paanong krisis na ho na yun ang concessionaire kabilang po ang Mandaluyong yan yung mga areas na yan hanggang sa sila po yung mga crisis na yun kaya ang Manila na never again hindi na po pwede ang mga additional water siguro pinapra hanggat ma-perfect na kahit bumak 40 hanggang 42 cubic so iba't ibang dish tubig yung sa ilalim ng lupa sama din po yan sa sobrang dami eh kasi ano kung

0: pang plema. Basta Lagundi, Plemex.
1: Hindi ka naman nag-signal kasi ulitin natin. Pag-signalan mo ko, ha? 6:59.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
1: Kaway-kaway, pag may gusto kang pindutin, nandito lang naman nakikita kita eh. Kaway-kaway, para nasa ganun ba mag-jibe tayo, ha? Si Sara Concepcion, magandang umaga sa iyo. May magaling po bang mga naging presidente sa mga taong mga reklamador? Pisis po, nagtatanong lang pa. Hindi naman. Ibig sabihin, hindi naman na karapatan mo naman na humingi ng paliwanag o di kaya humirit ng kung ano man yung gusto mo mangyari sa ating pamamahala o sa ating mga government official. Karapatan mo naman po yun. Ano po? Hindi ba ibig sabihin, pag reklamador kay ko, masusunod? Hindi po ganun. Ano po? Si Jeffrey Mangay na Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Mga na umaga po siya. Si name cannot be blank. Si Jojo Ang is the nephew of Alfonso Tan, who owns the International Builders Corporation, a lot of government projects. Ay, hindi sinasabi ko yung mga politiko kung taga Negros man o taga Iloilo. Kasi matagal akong nag-cover sa Negros, wala akong maalalang ganung apelyido. Hindi, maraming apelyidong ganun, pero yung mga official, wala. Yan lang namang gusto ko sabihin. Sabi ni Quill, maligayang Monday po mga kagising. Curious lang po, hindi po ba nag-take out yung Senator Judges? Hindi, nag-take out sila, syempre. Oo. Pero pwede mo kasing ilusot yun na hindi, nagiging masinsin lang ako eh. O yun ang magiging lusot ng Senator Judge pag inakusahan mo siya ng bias, ha? Magandang umaga sa iyo, Romanga Ravillas. Ganon din si RC De Castro, si Marie Logis, Luigos, at si Vanessa Torres from New Zealand. Uy, magandang umaga po sa lahat ng mga taga New Zealand. Gusto ko pa naman sanang bumalik sa New Zealand. Nawala na pala yung direct flight ng Philippine Airlines dyan sa inyo sa Auckland. Oh my goodness. So ibig sabihin ngayon, kailangan mong mag-stopover kung saan, ano? Australia siguro, bago ka makarating yung New Zealand. Nakakamiss yung New Zealand. Tomasito Villanueva, watching from Winnipeg, Canada. At si Geraldine Izuka from taga Iloilo daw, si Jojo Ang. Oh, thank you, Geraldine, ha? Si Alejo Aganon, sa Surf Center of the North from La Union. Si Arvin Dizo naman from Minnesota. At si Roman Garavillas watching from Perth, Australia. Roman, yan ang gusto kong punta. Hindi ko pa napuntahan yung Perth sa Australia. Pakibati naman ang birthday ko kahapon, si Domi Lozano, Bolero ng Lagro. PBB ba ito? Rose Flores. Aling Rose! Magandang umaga po si Aling Rose Flores ng Pateros. 701 Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday. So na!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising!

0: pangalan sa pagbabalika. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ikalamang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, inasang sasabayan ang kilos protesta, libo-libong pulis ipakakalat sa paligid ng batasang pambansa.
2: Vice President Sara Duterte nanindigang hindi magbibitiw sa pwesto sa kabila ng impeachment trial sa Senado.
1: Kongresista at dating mambabatas kinasuhan kaugnay ng questionable infrastructure projects. Ilang ebidensya sa sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig City. Inilabas naman ni Senador Panfilo Lacson.
2: Tatlo na paulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat, barangay sa Davao City, sinailalim sa state of calamity dahil sa baha.
1: Big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ipatutupad na naman bukas.
2: Barkong may kargang mapanganib na e-waste mula sa Amerika na harang sa Port of Subic.
1: Lalaking airport employee inaresto dahil sa bomb joke habang papasok sa paliparan ng Isabela.
2: Sa Showbiz Spotlight, Sara Jeronimo ipinagdiwang ang 38th birthday kasama ang mga magulang.
1: Yan ang ulo naman nagbabag ng balita ngayon Lunes, July 27, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Sa pangalan naman po ni Doris Bigornia, ako po si Liza Aquino.
1: Detalye. All systems go na para sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Marcos mamayang hapon. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Lasilo na karagdagan o daragdagan ay ipapakalat ng mga pulis sa Commonwealth Avenue dahil kasabay ng sona ang pagdiriwang naman ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo.
3: Naglagay po tayo ng additional personnel para po naman doon sa gagawing INC anniversary celebration nila na magko-coincide po dito sa zona ng ating Pangulo para po ma-ensure na hindi po magkakaroon ng magbabagal yung daloy ng trapiko, ganun din po yung pagpunta po ng kanilang mga miyembro ay ma-assist din po natin.
1: Sinuspend din naman ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Maynila at Quezon City dahil sa SONA. Ipinatupad din ng liquor ban sa Quezon City simula kaninang alas 12 na hating gabi hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Ayon sa Malacanang, mismong si Pangulong Marcos ang sumulat ng talumpati pero hindi patiyak kung may pasabog. At tulad ng SONA noong nakarang taon kung saan ibinunyag ang manumalyang flood control projects. Pero maasang ilang Pilipinong matatalakay sa SONA ang pagbaba ng presyo ng bilihin at pagsugpo sa katiwalian.
4: Mababa yung mabilihin, bigas, baba yung presyo ng mabilihin, tapos itaas yung sahod.
5: Ayaw silang yung mawapala kasi niya sa mga problema. Bigas nga lang, yung biro mo pinakababa ngayon, 50. Dapat yung bawasan na lang yung mga presyo ng ano. Alos na lahat, tumaas na eh.
1: Para sa ilang political analysts, hindi inaasahang mababanggit sa SONA ang ilang sensitibong issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero magandang pagkakataon ito para magbigay ng update ng Pangulo sa mga hakbang para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian.
2: Bago ikalimang SONA ni Pangulo Marcos, nagprotesta ng ilang grupo para iparating ang mga hinaing sa pamahalaan kahapon. Kabilang dito ang grupong Bagong Alyansang Makabayan na nagsagawa ng pagkilos sa harap ng opisina ng DENR. Nagpakalbo ang mga miyembro ng grupo bilang simbolo ng pagtutol sa pagkakalbo ng kalikasan dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Mula DENR, dumiretsyong grupo sa harap ng opisina ng Department of Agrarian Reform at tinapunan ng putik ang mga effigy ni na Pangulo Marcos at Vice President Sara Duterte, saka itunuloy ang pagkilos sa harap ng Camp Aguinaldo. Tatlong grupo pa lang ang may permit para magprotesta sa Commonwealth Avenue. Sinabi naman ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na hindi aarestuhin ang mga magsusunog ng effigy pero agad aapulahin ng Bureau of Fire Protection dahil sa paglabag sa Philippine Clean Air Act. Pero depensa ni Bayan spokesman Mong Palatino, basura ang tinutukoy sa batas at hindi ang artwork tulad ng effigy.
6: Sila po yung magtutukoy kung meron pong magiging paglabag sa Philippine Clean Air Act or iba pang environmental laws na idodocument po nila. Nandyan po yung ating Bureau of Fire. Hindi muna sila arestuhin pero agad pong aapulahin yung kanilang ginagawang susunoding effigy.
7: Ang pagsunog ng effigy, part yan ng protected speech. Ang Clean Air Act, tinutukoy, basura. Ito ay hindi naman basura. Artwork yan, saka legitimate protest.
2: Niligyan na ng harang na concrete barrier at razor wire ang Mendiola Street bago ang sona ni Pangulong Marcos.
1: 7 minuto makalipas sa 7 ng umaga, handa na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang tinatawag na Contra Zona bukas, parliamentary tradition. Ang Contra Zona kung saan maring pabulaanan ng mga senador mula sa minorya ang zona ng Pangulo. Nananawagan si Cayetano ng pagkakaisa sa halip na partisan politics kahit siya ang kukontra sa zona ni Pangulong Marcos. Sa Facebook Live, hinikay at pa ni Cayetano ang mga pro at anti-Marcos sa manood ng zona ng Pangulo.
8: Dun sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Dun sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ating Pangulo. State of the Nation, ibig sabihin po ano kalagayan ng ating bansa. Kailangan parati po may starting point tayo.
1: Inipatiyak ko anong oras magsisimula ang Contra Zona ni Cayetano bukas.
2: Pumalag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa paliwanag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte hinggil sa sinasabing bantang patayin si Pangulo Marcos. Sa panayam sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City, giniit ng alkalde na taken out of context o mali ang pagkakaintindi sa kanyang pahayag sa Ridge Coalition Rally na gusto nila ang ulo ng Pangulo. Nagpaliwanag si Mayor Baste matapos igiit ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na kinukonsidera ang posibleng sa buwata ni Mayor Baste at kapatid na si Vice President Sara Duterte sa pagbabanta kay Pangulo Marcos. Bukod dito, inakusahan din ang Administrasyong Marcos na ginagawang prioridad ang paglilitis dahil banta si VP Sara sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Pero buwelta ni Castro, inuna pa ni Mayor Baste ang pamumulitika sa halip na tulungan ang mga naapektuhan ng baha sa Davao City.
9: Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan.
2: Pumalag din si Castro sa pagbanggit ni VP Sara sa mga sinasabing buwaya sa Pilipinas at iginiit na mistulang kinakausap ng Vice Presidente ang kanyang sarili. Sa panayam sa United Kingdom, nanindigan naman si VP Sara na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng kinakaharap na impeachment trial sa Senado.
1: 7:09 na. Bukas ng House Prosecution Team na baguhin ang pagkakasunod ng presentasyon sa 4 na Articles of Impeachment. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan ng panukalang payagan ng defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos na ang prosekusyon sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang prosekusyon matapos ang 4 na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Ngayong linggo ay inaasahang malalaman ang desisyon ng prosekusyon kung didiretso na sa Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds o maglalatag ng ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnayan naman sa pagbabanta ng Vice Presidente. Ayon kay Defense Counsel Michael Poa, ikinukonsidera sa desisyon ang availability ng mga iaharap na testigo.
10: Pros and cons po, both, no? In fact, initially, syempre kung titingnan mo, mas maganda na magkasagutan na talaga. Mm-hmm. But because yun na yung nailatag na magiging order ng trial, yun nga din ang isang kinoconsider namin, syempre yung availability of witnesses.
1: Sinita naman ni House Prosecutor Chel Diokno ang social media post ni Senator Judge Pia Cayetano hinggil sa spliced video na may caption na nagbabakasakali lang. Walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sa video ay pinakita ang putol-putol na sagot ni Diokno sa hiling ng prosekusyong ipasabina ang bank at tax record ni VP Sara. Nilinaw ni Diokno na hiniling ang sabina para masuri kung tugma ang bank record sa report ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa bilyon-bilyong pisong transaksyon ng Vice Presidente. Plano ng House Prosecution Team na gumawa ng manifestation o sumulat kay Presiding Officer Francis Escudero para maaksyonan ng mistulang pagpapakita ng ilang senator judges ng pagkiling o pagiging biased.
11: At the very least, siguro, gagawa kami ng aming manifestation or sulat sa ating presiding officer para maaksyonan po yung mga ganitong klaseng pangyayari. Bago nagsimula ito, nanumpa sila na mag-exercise sila ng political neutrality. Malaking bagay po talaga na hindi dapat magpapakita ng pagiging bias ang senator judge.
1: Si House Prosecutor Joel Chua.
2: Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ang ilang ebidensya ng sinasabing irregularidad sa infrastructure projects sa Taguig City. Kabilang dito, mga proyektong may magkakahiwalay na pondo pero iisa lang ang ginamit na larawan sa billing purposes. Kinwestiyon ni Lacson kung walang kasong kriminalidad sa irregularidad lalo't nakolekta na ang bayad para sa iba't ibang proyekto. Iniugnay ng senador ang findings kay Senator Alan Peter Cayetano na nanindigang walang peking flood control project sa Taguig. Ayon kay Lacson, wala dapat ikatakot ang mga inaakusahan na humarap sa investigasyon kung totoo silang inosente. Nakatakdang ibigay sa Office of the Ombudsman o ipresenta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing irregularidad sa proyekto sa Taguig na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Nangako si Lacson na hindi siya titigil sa pag-iimbestiga sa mga maanomalyang proyekto sa Taguig. Nauna nang ibinunyag ni Lacson ang sinasabing tatlong bagman ni Cayetano kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa lungsod.
1: Alas 7:13, sinampahan ng 14 na kasong graft sa Sandigan Bayan si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kaugnay ng sinasabing posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Iniugnay ang kongresista sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Sinasabing may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, sinampahan din ang kasong graft at malversation si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go. Patuloy naman ang preliminary investigation ng ombudsman sa reklamo laban kay Tarlac Congressman Noel Rivera na sinasabing may-ari naman ng Tarlac 3G Construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusa na mag-asawang nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata.
2: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue ng 22 billion pesos na tax evasion case sa Department of Justice laban sa ilang opisyal ng SunWest Incorporated na idiuugnay sa maanomalyang flood control projects. Dawit sa reklamo ang presidente ng kumpanyang si Aderma Angeli Alcazar at treasurer na si Cesar Buenaventura. Nagugat ang reklamo sa sinasabing hindi tamang pagbabayad ng buwis ang kumpanya simula 2019 hanggang 2024. Sa investigasyon, hindi tugma ang idineklarang kita ng SunWest batay sa income tax return at halaga ng perang nakuha mula sa mga proyektong nakalista sa report ng DPWH at isumbong mo sa Pangulo website. Sa ngayon, patuloy na tinutugis ang iba pang opisyal ng SunWest na nahaharap sa kasong malversation at graft kaugnay ng sinasabing substandard na road dike project sa Oriental Mindoro.
1: 15 minuto makalipas sa 7 ng umaga, 3 na po ang napaulat na namatay dahil sa bagyong Quiapo at Habagat. Sa tala ng NDRRMC, isang namatay sa Davao habang 2 sa Sarangani. Isa rin na nawawala habang halos 30,000 residente ang naapektuhan kabilang ng mahigit 10,000 na nanatili sa evacuation centers. Mahigit 400 bayang nasira kabilang na ang 90 tuluyang nawasak. Sa Davao City, isa na ilalim na sa state of calamity ang barangay Los Amigos dahil sa matinding pagbaha. Sa Bangkal, nasira ng baha ang ilang gamit sa Leon Garcia Elementary School. 18 silid aralan ang naapektuhan at nabasa. Ang mga learning materials, school supplies at upuan, gayon din ang mga electronic device tulad ng telebisyon at printer.
12: 1 week ko lang plastic po. Switch to blended, then ang mga hindi affected na mga teachers, sila ang mag-print from kinder to grade 6 po. Baka pwede sila tumulong manual labor, and lahat mga school supplies ka na kay lahat ng paper namin, yung mga lahat talaga sir, wala talagang naisalba.
1: Kinwestiyon naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre III kung anong nangyari sa mga flood control projects sa Davao City matapos pasukin ng baha ang kanyang bahay sa NHA Bangkal. Wala pa ipinalalabas na paliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City.
2: Bagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan, pero tumaas lang siya sa 150.63 meters ang tubig kahapon mula sa record low na 150.60 meters. Bagya namang bumaba ang tubig sa Lamesa, San Roque at Pantabangan Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Patuloy din nagbabanta ang epekto ng strong El Nino sa ikatlong quarter ng taon. Nauna nang sinabi ng pag-asa na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo. Pero ayon sa NWRB, 40 hanggang 42 cubic meters per second na lang ang kinukuha ng MWSS para makatipid ng supply ng tubig. Patuloy din ang paghahanap ng ibang supply para hindi maulit ang naranasang water interruption noong 2019.
13: Dahil na rin po, no, may mga na-develop, no, ng mga karagdagang supply na mapagkukunan pukod-pukod po sa hanggat dam, wala tayong major interruption na nararanasan. Sabi nga natin, napaka-importante po talaga ng mga pag-ulan na para po ma-recharge ang dam.
2: Si NWRB Executive Director Dr. Sevillo David Jr.
1: Time out. Anong oras na binibining maganda?
2: 7:17 na po mga kapamilya.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

0: basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Pag-unlad ng ekonomiya.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: Transportasyon.
1: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
0: Kalusugan.
1: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
0: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
1: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
0: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage, ngayong July 27, simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musni, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga istorya sa oras na alas 7.21 sa ikapat na sunod na linggo. Pagpapatupad na naman ng big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 7 hanggang 8 pesos ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 to 7 pesos naman sa gasolina at 5 piso hanggang 6 na piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Gayon din ang paghina ng piso kontra US dollar. Noong Biyernes, bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 84 centavos ang palitan kada US dollar. Sa ngayon, walang abiso ang Department of Energy kung hihilingin sa mga oil companies na utay-utayin ang dagdag presyo sa petrolyo. Isinulong namang itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy mula sa 10 piso. Noon na sinabi ng Department of Transportation na posibleng abutin ng 15 araw ang public consultation kaugnay ng hirit na taas pasahe. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na kailangang balansihin ang interes ng mga pasahero sa hiling na taas pasahe.
3: Ang sinabi ko po sa kanila na hindi lang natin pwedeng tignan yung pagtaas ng pamasahe, mas lalo na po dito sa Metro Manila kasi madadamay din yung mga ibang probinsya at region. At kailangan natin gumawa ng pamaraan para we can strike a balance pagdating sa commuting public natin. Option na baka pwede natin palawigin at expand and extend yung ongoing na fuel discount po natin.
2: Marso, sinuspend din ni Pangulong Marcos ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa traditional na jeep.
4: Ipinatubad na ang unang bugso ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sabado, naging epektibo ang 60 pesos na dagdag sahod, habang ipatutupad ang natitirang 25 pesos sa January 20, 2027. Dahil dito, tumaas na sa 755 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector, habang 718 pesos naman sa sektor ng agrikultura at negosyong may 15 empleyado pababa. Suportado ng Employers Federation of the Philippines ang dagdag sahod kahit mas mataas kumpara sa inirekomenda nilang 50 pesos. Pero nababahala si Eco-President Sergio Ortiz Luis sa epekto sa maliliit na negosyo ng dagdag sahod at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
5: Pagka hindi naman kaya na ng merkado, mataas masyado, nagbabawas ang tao. So kung wala, nagsasara. Maraming nagsasara ngayon at maraming naghihintay kung ano mangyayari. Nadagdagan pa ng tarif ni Trump na hindi natin malaman kung paano mangyayari. It will affect inflation, lalo na bumabalik na naman yung cost of fuel.
4: Iniyak naman ng Department of Labor and Employment na may tulong sa maliliit na negosyong hindi kakayanin magpatupad ng dagdag sahod.
2: Alas 7.23, pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang pagbawalan ng mga minor de edad na gumamit ng social media. Ito'y matapos matalakay sa 44th ASEANAPOL Conference, ang Poamaril sa paralan sa Tacloban City kung saan tatlong namatay. Pinaniniwala ang naka-impluensya sa dalawang minor de edad na sospek ang pagkalantad sa violenting video game na Gore Box. Panututol ang grupong Save the Children Philippines sa panukalang social media ban. Ari giniit na hindi lang ito ang solusyon para protektahan ang mga minor de edad mula sa mararahas na content online. Silampahan na ng reklamong murder, frustrated murder, at serious physical injuries ang 15-anyos na sospek pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
4: Naharan ng Bureau of Customs ang barkong may kargang delikadong e-waste sa Port of Subic. Galing ng Amerika ang barkong MV Tokyo Express na may kargang tatlong container van na naglalaman ng mapanganib na e-waste. Iniutos ng Customs na ibalik sa Port of Origin o panatilihing nakalagak sa barko ang naturang shipment. Base sa intelligence report, sinadya ang pagdating ng 5 container ng hazardous waste mula sa New York. Naka-alerto na ang Customs sa sinasabing 2 pang shipment na paparating sa Miyerkules.
2: Alas 7.25 sa Isabela, arestado ang lalaking airport employee dahil sa bomb joke sa Cagayan City Airport. Papasok na sa trabaho ang empleyado nang sabihing may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Ininspeksyon ang sasakyan at wala nakitang bomba pero inaresto pa rin ang empleyado dahil sa paglabag sa anti-bomb joke law.
4: Sa Naga City, nakadakdang si Bakin sa pwesto ang tour guide na sinasabing nangharas ng hiker sa Mount Isarog Natural Park. Sa investigasyon, pumasok ang sospek sa newly hired job order worker sa tent ng walang pahintulot sa kahinarasang biktima. Binawi ng work assignment ng sospek at sinimulan ang proseso para masibak sa pwesto. Para maiwasan ang kaparehong insidente, suportado ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng alcohol ban sa regulated park areas, gayon din ang mandatory refresher course ang ethics sa mga tour guide.
2: Sa Batangas City, patay ang Paris vendor matapos bugbugin at saksakin ang 6 na customer sa investigasyon. Lasing ang mga suspect nang kumain sa Parisan pero inireklamo ng mga suspect kung bakit walang karne ang kinaing Paris. Nakipagtalo ang biktima sa mga suspect na nauwi sa pambubugbog at pananaksak. Namatay sa ospital ang biktima habang naaresto ang 2 sa 6 na suspect.
4: Sa Taguig City, natagpuan ang bangkay ng babaeng nakasilid sa maleta sa Barangay Tanyag. Unang bumara sa creek ang maleta kaya inalis ng mga tagalinis. Pero nang buksan, tumambad ang bangkay ng babaeng binalot sa sako at garbage bag. May mga saksak sa tagiliran at palo sa ulo ang biktimang natuklasang asset ng mga pulis at dating nasang court sa ilegal na droga. Naaresto na ang 3 suspect kabilang ang live-in partner ng biktima.
2: Alas 7.26 sa Quezon City, timbog ang 2 lalaking nagpanggap na pulis at nanutok ng baril sa loob ng bar. Sa investigasyon, nagiinuman ang mga suspect nang kumprontahin ang 2 babaeng call center agent at tinutukan ng baril. Nagsumbong sa nagpapatrolya ang pulis sa mga biktima. Kaya naaresto ang mga lasing na suspect na walang may pakitang lisensya sa 2 baril. Nabiguri ng mga suspect na magpresenta ng ID o tsapa bilang pulis. Desidido ang mga biktimang magsampa ng reklamo dahil sa naranasang trauma.
4: Dami lasing! Samantala sa Pasig City, arestado ang 30-anyos na lalaking sangkot sa pagnanakaw ng kontador o metro ng tubig sa barangay Pinagbuhatan. Tinatayang 50 bahay na ang nawalan ng kontador sa loob ng 3 buwan kaya maraming residente ang naperwisyo. Sinasabing kailangan pa ng mga residente mag-igip ng tubig sa kapitbahay sa halagang 5 piso kada balde. Naaresto ang suspect matapos makita sa CCTV ang pagnanakaw ng kontador sa MH Del Pilar Street. Narecover sa suspect ang mahigit 20 kontador na ibinibeta sa junk shop sa halagang 480 pesos kada kilo. Natuklasang labas-pasok na sa kulungan ng suspect na sinasabing sangkot din sa ilegal na droga.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Liza. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinag-iwang ni popstar royalty Sara Jeronimo ang kanyang 38th birthday kasama ang mga magulang. Sa social media po, ibinahagi ni Sara ang behind the scenes ng recording session kasama ang amang si Delphine. Kita sa video ang emotional moments ng magama habang magkasama sa recording studio. Para kay Delphine, isang emotional experience ang reunion at makasama ang anak na si Sara na kumanta. Sabi naman ni Sarah na dream come true ang magkaroon ng pagkakataon na makasamang mag-perform ang ama. Mapakikinggan na sa YouTube channel ni Sarah Jeronimo ang rendition ng mag-ama sa kantang refrain ni Jose Marichan.
7: Sobrang proud ako sa ano.
8: Si Daddy.
7: Siguro sa kanya lang ako nakakuha ng lakas ng loob. Sobrang saya ako. Tsaka masyado ako na-touch ng mga kanta. Parang, kasi habang kumakanta kami, parang maiiyak eh.
8: De sobra akong masayang-masaya dahil I got to do this kasama ko ang tatay ko ngayon. Sharing beautiful music, performing together is such a dream come true.
6: Para to show with Spotlight, ako si Gino, first member sa inyo, Alvin, Liza, happy Monday!
2: Totoo ba yung pregnant si Sarah, Giniel?
6: Parang wala pa namang ano, lumabas na ganyan, Alvin, na parang confirmation.
2: Ah, okay.
8: Mga ano lang.
2: Natanon na namin nila. Siyempre excited tayo sa ano, kay Sarah.
8: Parang mag-advance congrats na tayo.
2: Oo. Pero yung...
6: Mag-advance congratulations
2: na agad. Yung 38... Wala namang problema doon sa ano. Wala. Kaya naman, okay, 38, naman. No? Mm-hmm. Kaya pa yan?
8: Oo, konti na lang edad ko doon. Kasi sinasabi ko, kaya pa yan. Okay pa, healthy pa.
2: Ganyel?
6: Yes, Alvin.
2: Kaya, di ba?
6: Yes, oo naman. Okay. Sa kaiba na ngayon, marami na rin mga ano, di ba? Di ba, Ate Liza? Marami na rin mga...
8: Baka binato mo sa akin yung tanong. Oo, tama. Marami na rin science and...
6: I mean, marami na rin options, di ba, ngayon? Sobrang daming technology, di ba?
8: Mm-hmm.
6: Kahit na, it doesn't matter na rin ngayon kung ilang taon ka eh. Kasi
2: hindi naman. Magmamatter pa rin yung... magmamatter talaga yung edad. Kasi kung si Tenta ka na, wala na yun.
6: Oh, of course. Pero it's not like yung mga traditional before na parang wala na tayo magagawa. Ganun.
2: Ngayon kaya pa.
6: Para mag-continue.
2: Abangan mo na lang yung ano, yung social media nung dalawa. Pag may, di ba, pag nagparamdam yan, alam mo na, ha? Di ba? Exciting.
6: Sobrang excited tayo dyan. Alam mo, mayroon akong friend, super ano, fan ni Sarah Jeronimo. I mean, super love yun talaga yung Sarah. Si She Reyes.
2: Pero magaling naman din.
6: Talaga pinanggit ko dito na si.
2: May dahilan naman talaga. Tingnan mo naman pag nag-perform naman yan. Di ba? Sing and dance yan.
8: Oo.
2: Magaling.
6: Multi-talented. Yes, talented, so, halimaw yan sa stage ni Sarah. Bigla mo di iba sa talaga, Alvin.
2: Correct. Mm-hmm. Kasi magaling.
6: Parang iba sa in person and iba sa, I mean, actually, iba sa pagka Sarah Jeronimo na artista, ganyan. Mm-hmm. Pero pag nag-perform sa stage, oh my gosh, halimbawa.
2: Yeah. At nakakatuwa, oh nag-reunion na sila.
8: Yes,
2: no? Tatay at nung nanay. First time ba yan, Ganiel?
6: Hindi naman first time. Pero, I mean, first time itong kumanta si Daddy Delfino. First time yan magkasama sila ni Sarah. Pero yung pagbabati nila, yung pagkakaroon ng pagkakaunawaan ng mag-ama sa kanong buong family actually ni Sarah. Parang taon na din to.
2: Ayun. Ah, nakakatuwa. Okay. Nakakatuwa. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
8: Sa pangalan po ni Doris Bigoyan, ako po si Liza Aquino.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang... Gising!
8: Pilipinas! Tapay!
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.

can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZM.

0: Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas. DZMM Sona 2026. Sona 2026.
1: Naku, ang daming naghahanap kay Bigonia, ha? Si Rosalie Pueblo at si Amar de la Cruz. Eh, may sakit yung lola nyo. Ay, papagaling.
2: Get well soon po. Get well soon.
1: Eh, nandito naman sila. Isa buti kamoy na pagbigyan tayo ng Liza Aquino.
2: Pagtiisan nyo na ako, guys.
1: Napaka-busy po nito. Na-schedule po nito. Mahirap pong kunin ito. Buti napapayag po natin. Ha? Masyado siyang busy. Marami siyang racket.
2: Sinabi sa akin, makakatandem kita eh. Sabi ko, auto yes yan. Auto yes yan, mga kapamilya.
1: Talaga nga. But thank you. Thank you for being
2: here. Thank you, sir, for having me.
1: For the newscast at saka itong last 30 minutes natin. Bago mo kunin si Nico, ikaw tatawag kay Nico, ha? Si ibating ko muna si Louis Basco na hindi na po natutulog. Wala na. Mula umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw, gising yung Louis Basco.
2: Sa Hello Attorney din, naririnig ko pa
1: kaya
2: yun.
1: Nga. O, grabe, kaya nga. So, gising pa rin. Yan ang loyalista.
2: Yan ang gising Pilipinas. Hindi na natutulog talaga.
1: Dave Amalosa, magandang umaga po. Watching from Quezon City. Ganun din si Sarah Concepcion at si Ma'am Lolit Campanero. Ayan. Kapanero, meron ka ba? May babatiin ka ba?
2: Babatiin ko lang itong mga nandito rin. Makilala ko rin yung mga ilan nandito eh. Sila Zosie Mogasmin, sila Altea, Ruya Takashi, Chloe Mario. Ito yung mga nakikita ko sa Hello Attorney. Mga gising Pilipinas din.
1: Talaga sila.
2: Actually, maraming salamat. Hinanap ka ni Zosie Mogasmin noong 40th anniversary. Kaso busy rin si sir, maraming project.
1: Si Boss Edison Enriquez nagpadala sa YouTube natin. Sabi niya, kahawig mo raw si Mayor. Baka kahawig mo ba si Mayor Jeannie sa Doval?
2: Persona nun, rata ka na doon pagpunta ka. Hindi, joke lang.
1: No, mabait yan si
2: Hello. Ay, oo, namit ko na si Mayor.
1: Oo, Sandok. Hawig mo nga.
2: Hindi.
1: Mas maganda. Sino mas maganda?
2: Talaga, inon dance man po ako talaga dito. Siyempre si Mayor.
1: Yeah, nasabi.
2: Siyempre si Mayor. Yeah, Mayor, hello. Namit ko na siya in person. She's a very kind person.
1: O, tawagin mo na si Nico.
2: Ito po. Thank you so much. Segue na tayo ngayon. Alamin naman natin yung sitwasyon sa Philcoa Commonwealth sa Quezon City. Nandun po ating kasamahan na si Radio Patrol Nico Bagsik. Nico, kumusta dyan ngayon?
3: Magandang umaga sa inyo, Liza at Alvin. Live na tayo ngayon dito sa Philcoa. Bahagi ito ng Commonwealth Avenue at nagsimula na ang mga pagkilos at protesta ng iba't ibang militanteng grupo dito sa bahagi ito ng Quezon City. Ang nakikita nyo sa aking likuran ngayon ay grupo yan ng bagong alyansang makabayan, Southern Katagalugan. At sila nga ang unang-unang nagkasa ng kilos protesta ngayong araw. Bukod sa kanila ay nakatakot na magsama-sama ang mga grupo ng militante, pati na rin ang ilang mga grupo mula sa civil society ngayong araw para sa tinaguriang sona ng taong bayan sa iba't ibang bahagi nitong Commonwealth Avenue bago magsimula ang pagmamarcha ng mga makikilahok mamayang alas 12 na tanghali patungo yan sa tapat ng Capitol Estate 1 dito sa Commonwealth Avenue kung saan magaganap ang palatuntunan ngayong ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Bong Palatino, Secretary General ng bagong alyansang makabayan, nabigyan sila ng rally permit ng lokal na pamahalaan ng Quezon City noong nakaraang linggo. Sisimulan ito na nga, nagsimula na ngayon ang bayan Southern Tagalog, yung kilos protesta nila kanilang 7 a.m. ito, no? At nagpapatuloy ito magpahanggang ngayon. Pagkatapos naman ng pagkilos at pagdidipon ng mga miyembro ng ng bayan Southern Tagalog, ay pupunta tayo doon naman sa bahagi ng Department of Agrarian Reform dahil doon naman magtitipon-tipon ang mga miyembro ng bayan Central Luzon naman sa sentro ang kanilang protesta sa pagkondena sa Pax Silicano, nakatakdang itayo sa New Clark City sa Tarlac at pinangangambahan na masisira sa kalikasan, makakasira sa kalikasan at sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Sa ngayon, Liza at Alvin, nagkakaroon ng build-up ano, ang trafiko kung gamang gagaling sila ng elliptical road patungo dito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue. Medyo may build-up ng traffic dahil nga dito sa nangyayaring tirus protesta sa Kilikura. May mga pulis dito, mga miyembro ng QCPD. Nakita rin natin kanina si QCPD Chief Silvio na tumunta dito na para i-check ito ang nagikilos protesta ngayon. Meron din tayo nakita dito mga fire truck ng BFP kung sakaling sumugin itong mga nagikilos protesta, yung mga FPG na nandito sa akin likuran ngayon. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue, bahagi ng Pintoa ito at dito sa nangyayari ng kilos protesta ng Southern Tagalog Bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik! Hoy, mag-stinger ka na. Ngayon naman, ikaw, ako naman yung nagmamadali para sa inyo, AC.
0: DZMM, Sona 2026. Sona 2026.
1: Nasa linya na po natin si Professor Victor Andres Dindo Manhit, ang president po ng Strat-Based ADR Institute at lead convener ng Democracy Watch Philippines. May survey po kasi sina Dindo bago mag State of the Nation address si Pangulong Marcos mamaya. Ano po, alamin natin yung salient points ng resulta ng survey. Hi, Professor Dindo, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning, sir.
4: Good morning, Alvin. Good morning, Liza. Good morning sa inyong mga tagapakinig.
1: Opo. Anong importanteng resulta po ng naging pre-sona survey ninyo, sir?
4: Yung aming katanungan na Alvin, na ito ay aming kinomisyon sa Pulse Asia para maisabay sa kanilang surveys, na lumabas doon sa kanilang unang survey na mataas ang sabi nga nating demand sa ating Pangulo na harapin ng korupsyon at affordability. So, nilalima namin ng katanungan ay, ang tanong naman namin ay, ano ang gusto niyong mangyari after the SONA o sa masusunod na buwan sa inyong komunidad? That means, how do you would you like government to address certain issues? Kagulat-gulat na pantay yung affordability, which is at 30%, no? Affordability ng pagkain, lalo-lalo na presyo ng bigas at sa mga baboy at manok, yung ating mga ulam. At 2% lamang, which is within the margin of error, yung harapin ng korupsyon, lalo-lalo na sa flood control, at tied sa issue ng korupsyon ay yung trabaho at kita. Ibig sabihin, alam ng tao na mabigat ang buhay, mahal ang bilihin, pero mas maganda siguro kung may trabaho kami o mas maganda ang kita namin, at wala ng korupsyon. At huwag nakawin ang pera ng bayan.
1: Ibig sabihin din do, parang strong ang anti-corruption sentiment ng mga Pilipino.
4: Totoo yan, no? Of course, nandyan yung flood control on one hand, nandyan din yung diskusyon ng impeachment sa Senado. So ngayon, mukhang hinihingi ng tao, kababayan natin, ang sambayanan, across, this is a national survey, iba't ibang demographics as we call it, ibig sabihin ito, iba't ibang age, no, ng tao, ay at iba't ibang lugar, geographic area, ay corruption. Harapin, kasi nga pag may corruption, nawawalan pa ng mga pang silbi sa taong bayan, no? Itatawag nating pera o resources for public services.
2: Professor, dito po, Arizona last year, alam naman po natin na yung anti-corruption po ay isa sa mga naging highlight ng kanya pong State of the Nation address. Pero napansin nyo ngayon na ito pa rin ang sentro ng mga panawagan ng ating mga kapamilya for this year. Ano po, kung babanggiin nyo yung trend ng mga gusto ng mga tao last year to this year, ano pong nakita po ninyo na parang kaibahan?
4: Maganda, Liza, yung punto na yan. Kasi last year, talagang kanamik ang issue. Si Pangulo ang nagpasok ng korupsyon. Pero pinasok niya ang issue ng korupsyon, lalo-lalo na ang flood control. Lumabas ang mga pangalan, lumabas ang mga ebidensya ng iba't ibang grupo, lalo din sa Senate Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. Ang kulang yata yung may pinanagot na ba tayo?
1: Diba? So ano sa dugdun?
4: Mga nahulo. Ang kulang dyan ay parang ang tao siguro may frustration pa.
2: Okay.
4: Nilabas mo to as an issue, kulang pa ang ginagawa mo, Pangulong Marcos. Ano pa ang mga dapat mong gawin? So panagutin. ang mga dapat. At yung panaguti na to ay hindi lamang sentro sa ilang senador, paring sentro din sa ibang grupo, even in the executive or in the, even the House of Representatives.
1: So sa palagay mo, Dindo, ay merong parte ng SONA later na magdi-deal sa ganyang issue. Kasi pag nakita mo yung survey na mataas yung anti-corruption sentiment ng mga Pilipino, o edi ipo-focus mo rin yung speech mo doon. Kasi yan ang gustong malaman ng tao eh.
4: Ako naniniwala, Alvin, na ang kaya nga namin ginagawa itong mga public surveys at sinishare namin ay sana naman makinig ang pamahalaan, ito ang sentimento ng taong bayan, at ang gobyerno ay nagsisilbi lang at nag-exist lamang para sa taong bayan. So magandang pakinggan ang frustration o ang hinanaing ng ating taong bayan at bigyan ng klarong programa para harapin ito, hindi lamang in words. No, sabi nga natin eh, 2 taon na lang itong gobyernong ito, ay kailangan makita ng aksyon at paano ba ikagaganda ang kabuhayan ng tao at makaharap itong issue ng korupsyon at panagutin ang dapat panagutin kung sino man sila at sino man yung makapangyarihan, lalo-lalo na kung may ebidensya laban sa kanila.
2: Opo, pero Professor, alam naman po natin ito na yung second to the last zona niya, penultimate zona na po ito ng ating Pangulo. Sa tingin niyo po ba, talagang gagawa pa siya, karagdagan ng mga kaaway niya, second to the last zona niya, sir, o magiging kumaga parang playing safe na siya? Ano po sa tingin niyo magiging laman ng kanyang zona?
4: Mahirap lang siya to play safe, especially you are now building, sabi mo nga eh, second to the last. You build on your legacy. Paano ko maaalala ng taong bayan kung puro frustration? Frustration na walang nangyari sa issue ng corruption. Frustration na ang hirap ng buhay. Mahal ang bilihin, lalo-lalo sa pagkain. At kulang ang aming pagkakataong kumita at magkaroon ng trabaho. So those frustrations of the people will define paano maaalala ang Marcos Jr. administration. Kung ako ang gobyernong Marcos administration, tutukan, harapin, at talagang ipo-focus ang effort sa mga bagay na ito. Paano ba mapapababa ang presyo ng bilihin? Paano ba magkakaroon ng pagkakataon guminhawa ang private investment na magtatayo ng trabaho at mag-improve ng kita? At the core of this is yung corruption. Nais mas maganda siguro matapos ang administration na mataas ang pagtingin sa kanila na hinarap nila ang issue ng corruption, may pinanagot kung sino man at kahit gaano ka namang kataas sa posisyon.
1: Okay. Professor, thank you. Maraming salamat. Sabay-sabay po tayo manood mamaya. Naka-monitor din po kayo, I suppose. Ano po?
4: Yes, Alvin.
1: Very good.
4: Monitor tayo at sana mapakinggan ng taong bayan ng ating gobyerno.
1: Thank you, sir. Mabuhay po kayo dyan sa Strat-Based ADR Institute, sir.
4: Salamat.
1: Maraming salamat si Professor Victor Andres Dindo Manhit, ang president po ng Strat-Based ADR Institute at lead convener naman ng Democracy Watch Philippines. Si Liza, day off kasi niya, kaya manunood siya mamaya.
2: Ay oo, nakatutok tayo.
1: Assuming na hindi po siya tulog, kasi magbabawi ng tulog dapat yung mga nagdi-day off, di ba? Alam mo naman mga reporter.
2: Gising tayo dapat dyan.
1: Kasi bagay, the next day, day off mo pa rin naman.
2: Makakabawi pa tayo ulit.
1: Kasi yung mga reporter po, mga kameraman, mga lahat na nasa news, pag day off, log 2.
2: Kasi good nagbabawi. Night, Pilipinas tayo.
1: Nagbabawi po ng, ano, eh, ng pahinga, ng tulog. Ano po. Pero ito, Sona, inaanyayahan po natin ang lahat, tumutok po tayo para kasali tayo sa nation building. Sa pag-call ng attention ng mga tiwali. Dapat kasuhan ng mga kurakot. Diba?
2: Tama. Kasi eh, annual report niya to eh. So malalaman natin kung meron nga bang nasagot sa mga pinanawagan niya ng 2025.
1: And moving forward, last one and three-fourths year na lang. Hindi na 2 years.
2: Wala ng 2 years. So ano diba? Nasaan na ba?
1: Saan ba tayo pupunta?
2: Yun ang tanong.
1: Yan ang sinasabi ko. Pero kakaiba naman po ang resulta ng survey ng Ion. Alam mo yung Ion ha? At kasama natin sa Zoom ang President and Chief Operating Officer ng Ion Group. Kasi sa resulta po ng survey nila, mahigit kalahati po ang nagsabing hindi pinakikinggan ng gobyerno ang hinaing ng mga ordinaryong Pinoy. Ibig sabihin parang detached, hindi ang aksyon ng gobyerno, hindi nagsaswak dun sa pangangailangan ng tao. Parang detached sa realidad. Parang ganun ang gustong ipakahulugan ng resulta ng survey. Mamalin Molina, magandang umaga po, President and Chief Operating Officer ng Ion Group.
5: Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Opo. Thank you for having me.
1: Tama ma'am, ang sinabi ko na 55% ang nagsabing hindi pinakikinggan ng gobyerno ang hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. Ano kaya ibig sabihin nila ng hindi pinakikinggan, ma'am?
5: Tinanong po kasi namin kung ano po ang mga nararamdaman at paano po titingnan ng mga Pilipino ang magiging sona po ng presidente. So tinanong namin kung sa kabubuan natitiwala po ba sila or kung pakiramdam po ba nila ay pinakikinggan sila ng presidente. So ang nakita po namin, and I'm not saying that it's a causation but rather an association, on those people that feel like hindi sila pinakikinggan ng gobyerno at hindi sila naiintindihan. Ang ordinaryong pangangailangan ng Pilipino ay hindi naiintindihan ng gobyerno. Malaki po nakikita namin na distrust doon. Samantalang po sa mga nagtitiwala naman po o pakiramdam nila ay narinig ng gobyerno ang kanilang pangangailangan, mataas ang pagtitiwala. So what it really shows is at the end of the day, kailangan ng Pilipino na pinakikinggan sila na ang kanilang hinaing ay nire-recognize or nakikita ng ating pamahalaan.
1: Opo, actually yung word na ginamit is sa mga headline ng mga payagan, most Filipinos feel government is out of touch with ordinary citizens. Eh, hindi ko maintindihan yun. Siguro kailangan ipaliwanag din kasi pag nag-press release naman ng gobyerno, wagas, di ho ba? At nakikita mo yung programa, no? Ayuda rito, ayuda roon.
2: Yes, oo.
1: Para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya hindi ko maintindihan paano na siya naging out of touch.

0: dahil kaya nila pakiramdam na hindi sila pinakikinggan o out of touch po is because on the basic things that they needed, kailangan nilang marinig mamaya ang solusyon ng ating gobyerno paano aayusin ang mga presyo ng bilihin o ang presyo ng buhay. Meron din pong mga kinalaman doon na kailangan makita nila ang mga solusyon. Lahat po ito is because yung nakikita at nararamdaman ng pang-araw-araw na Pilipino.
1: Opo, ibig sabihin, hindi sapat yung ayuda lang, yung ayuda ng ayuda ng ayuda, hindi yun sapat, ano? Kasi ganun ang dating pananaw natin na, hindi, bigyan mo lang ng bigyan ng pera yung mga hindi magre-reklamo mga yan. Hindi siya ganun kasimple lang, Miss Malin.
0: Yes, sir. Kasi, Alvin, ang Pilipino, kahit papano, kahit nasa survival mode sila, which is what we have seen in our Philippine Trust Study back in 2024, ang Pilipino gusto na nire-respeto. Meron silang gusto na pagka umayos ang buhay nila, gusto rin nilang dahil sa kanilang, you know, masipag, gusto nilang dahil sa meron silang maayos na kabuhayan. Hindi po gusto ng Pilipino na basta binibigyan lang sila. There is pride in the day-to-day for the Filipinos. Kaya kahit ang mga hinihingi nila sa kanilang mga leaders, it's not even lang yung basta nakikita kanyang nagtatrabaho. Gusto niya, pinakikinggan mo ang opinion niya. So, makikita niyo na kahit hindi perpekto ang isang bagay o hindi perpekto ang isang leader, ang importante sa Pilipino is pinakinggan mo siya at sasabihin mo sa kanya kung anong gagawin mo.
2: Mm-mm.
0: So, yung pong pagbibigay lang mga ayuda, nakakatulong yon, pero eventually it will look into the bigger picture of how is it really adding up to the, you know, the day-to-day of the Filipino. One that is consistent in terms of paano aayos ang buhay niya. Hindi lang sa isang araw na to,
2: tama,
0: but sa mahaba.
2: Yung sabi nga nila, 'di ba, give a man a fish,
1: yeah,
2: you'll help him for a day, but teach a man how to fish, eh kaya na nilang, yeah, sarili nila. Yun talaga. Pero speaking of yung livelihood po, kasi nakalagay po dito sa data ninyo na 56.2 sa inyo pong survey ang gusto nilang makarinig anong dapat gawin ng pamahalaan sa jobs and wages. Pero binabangga ko ito sa aking research, well, research tayo for today's video.
1: May notebook tayo.
2: Kapamilya. 95.2% ang employment rate ng ating pamahalaan, tumaas.
1: Mm-mm.
2: So bakit po hindi to nagre-reflect dito po sa panawagan ng mga tao? Ano po ang eksaktong mga trabaho ang hinihingi po ng ating mga kapamilya?
0: Maari pong nandito rin yon sa kinalaman sa kung sapat ba ang kinikita nila para sa pang-araw-araw nila. Pwede pong kahit may trabaho tayo, meron din naman pong idea of underemployment. May trabaho ka pero hindi sapat. So, maaari pong naghahanap pa rin sila ng kung paano tutumbas ang trabaho sa pangangailangan or day-to-day cost of living. Pwede pong yun yung association doon. Kahit mataas na po ang ating employment, maaari pong, kaya maraming Pilipino, di ba, na parang may mga side hustle kasi kailangan nilang siguraduhin na magkakasya ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa pang-araw-araw.
1: Opo, yung nakalagay doon sa priority issues, actually hindi jobs and wages ang priority. Ang priority is economy and inflation. Nakita mo yun?
0: Yes.
1: 67.1 yun.
2: Oo,
1: yung sinasabi mong jobs and wages, 56.2. Although sa EDR, yung kina Professor Dindo, na surprise sila na parang magkapareho ang issue ng inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin, and corruption.
2: Okay.
1: Nagpantay.
2: Dito sa inyo,
1: parang ang corruption nandun sa pinakamababa. Nakita mo, 42.2%, ma'am.
0: Opo. Ito naman po kasi ang gusto na lang nilang malaman is kung anong maririnig nila. So, ito po ang tinatanong is yung prioritization ng sana masabi mamaya ng presidente. So, pagka po tinignan nyo, hindi dahil sa hindi importante ang korupsyon, pero pagka sa mga pinahingi po namin o binigay naming mga choices na pwede nilang piliin, apat po kagad doon is connected to economic issues. Kaya po sinabi namin, pagka pinagsama-sama namin yung numero na yon, 92.6%. So, economy and inflation, jobs and wages, cost of living, and poverty reduction.
2: Opo. Ma'am, linawin lang namin, ano po ba yung mga choices na nakalagay po dito po sa ating pong survey forms?
0: Ito po, yung pong nakalagay po na buong-buo. So, ang tanong po namin, alam po sa mga sumusunod na usapin ng ating bansa ang dapat pagtuunan ng pansin ng presidente

0: kanyang SONA ngayong taon. So economy and inflation, jobs and wages, education, agriculture and food security, health, cost of living, crime and public safety, corruption, poverty reduction, national security, climate adaptation and disaster resilience, science, technology and innovation, tourism, infrastructure, housing. Naglagay din po kami ng blanco where we say unsure or others para po magbigay sila ng mga ibang example.
1: Oh, so ibig sabihin, parang naka-feed na ito sa mga kababayan natin, ira-rank na lang nila kung alin dyan yung
0: ayon. Kasi sinabi po namin, maaari silang pumili ng ilan.
1: Tama. Ilan. Kasi may ibang survey naman na ikaw mag-iisip.
2: Ikaw mag-isip,
1: mag-formulate kung anong sagot mo. Ito, hindi, nandyan na siya, ira-rank na lang nila. Parang ganun, ma'am, no? Tama, ma'am, Malin?
0: Tama po yun. Tapos meron din po kaming pinangalawang pagtatanong na alin po sa mga sumusunod na usapin ng bansa ang dapat pagtuunan, yun po yung sagot nila. Pero pag tiningnan din po natin, what they also wanted to hear, pag in-structure po namin siya, hindi dahil sa ayaw nilang marinig ang korupsyon. Pero pagka pinagsama-sama po namin, ang gusto nila muna ay solusyon sa mga problema ng bansa.
1: Okay. Before we let you
0: go... So, pag inisip nyo po, ano, beyond the politics, yung gustong marinig ng ating mga kababayan for this zona.
1: Before we let you go, Ma'am Malin, kasi madalang namin kayong ma-interview. Ang palagi na-interview, Pulse Asia, SWS, even Okta, o di kayo grupo ng StratBase. Ano po? Yung sa inyo, sinong nag-commission po ng survey na ito?
0: Kami po. Ayun, kasi sarili. Ang Ion is a communication and stakeholder relations advisory. Palagi po namin pinag-aaralan kung ano ang mga nagda-drive ng pagtitiwala or trust ng Pilipino. So kaya po isa po ito sa mga importanteng pangyayari or event for our country. So gusto po naming malaman kung ano po ang hinaing or ano po ang view ng Philippines. Compared to also the findings of our Philippine Trust Study. So sabi po namin, as SONA comes in, Filipino decides whether the government has earned an extension for its guarded trust. So meaning po, ang Pilipino, kung magtiwala po ngayon, medyo hindi absolute. Meron pong yung its guarded conviction. Meaning, pakikinggan kita, pero iisipin ko rin po kung madidisappoint ba ako sa mga pangako mo. So kaya po yan, tiningnan po namin yan on the premise na how is the competence of the government? Because competence is a key driver of trust for Filipinos. Kaya pag nakita natin ang numero po ng pre-SONA namin, 49% distrust the government's ability to solve the problem. Nandiyan din po yung tinanong nyo kanina na hindi pinakikinggan. Empathy po and participation is important driver for Filipino trust. And nakita nyo sa numero po namin, 54% say government is do not understand the needs of ordinary Filipino, and 55% feels na hindi sila pinakikinggan. And then, another driver din po is consistency, meaning kailangan na po talaga ng Pilipino ng proof points. Hindi na lang po puro pangako. At ito po rin ang kailangan makita ng Pilipino na sasabi ng ating presidente. Gusto po nilang makita kung ano po ba sa mga pinangako ng last na SONA ang gumalaw. And for the Filipinos, execution and proof doesn't need to be perfect. It just needs to show progress.
1: Okay. Ma'am, thank you, ha. Tapos sa mga susunod na pagkakataon, Ma'am Malin, nag-po political survey din kayo. Yung mga chances, yung kagaya ng ginagawa ng SWS, sino yung pwedeng susunod na presidente o vice, gumaganon din kayo.
0: Hindi po kami nagpo-political.
1: Walang political.
0: Talaga po, ang gusto namin is based on what we can do from a communication perspective na anong kailangan ng ating mga stakeholders.
1: Sige
0: to
1: pa.
0: Get the right to engage with the Filipino people.
1: So ulitin, Ma'am Malin, ha. O, standby lang kayo dyan, ha. Pag may bagong survey, let us know. Thank you po. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Si Ma'am Malin Molina po yan, ang President and Chief Operating Officer ng Ion Group. Natanong lang natin, kasi tinan nyo next year, naku po, kaliwat kanan yung survey na lalabas.
2: Yes, matik yan.
1: Kung sinong yamado at sinong dehado. Kaya exciting year ang 2027, lalo na po ang 2028.
2: Naku.
1: Pero bago po yan, makinig muna tayo sa SONA ng presidente. Ano, natutuwa ba tayo? Natutupad ba niya yung mga pangako? O natutupad ba sa palagay mo, Liza? O...
2: Sabi niya last year, heads will roll, sabi niya. Oh, December, na. May mga makakasabi.